saboda LG tana kula da lafiyar ku fiye da kayayyaki. Duk wanda ya siya LG Duaku Air Conditioner daga Fuani Showroom ko kowane shagon dealer da aka amince da shi a faɗin Najeriya zai iya samun insurance da

0: Thomas Sauraro barkanku da jimirin ci gaba da kasancewa da mu daga nan mita 93.1 akan Zango na FM daidai lokacin da zamu je ga shirin mu na kai da doka tare da barista Umar Isa Suleiman yau dai barista muna tare da shi ne ta waya tarho barista barkanku da wannan lokaci
1: masu sauraro masu labari barkanku da shigowa cikin wannan shiri namu da kai da
0: wannan namba Na'am to alhamdulillah barista yau zamu duba ne akan abin da ya shafi wannan hukunci da kotun daukaka kara ta yanke game da jam'iyyar ADC watakila abubuwa guda biyu zuwa uku masu sauraro za su so su fahimta magana akan soki shugabannin jam'iyya na ruko waɗanda suka gudanar da zabuka na fidda gwani bayan da kotun ta yanke wannan hukunci tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugabancin kasa a karkashin jam'iyyar ta ADC wato Alhaji Atiku Abubakar ya fito ya ce hukuncin da kotun ta daukaka kara ta yanke bai shafi yan takara da aka fitar a zabuka na fidda gwani ba shi ma kuma mai magana da yawun jam'iyyar Malam Bolaji Abdullahi ya fito yayi magana makamanciyar wannan amma kuma sun ce za su garzaya kotu abinda zai daurewa mutane kai shine an kotu ta ce ta rushe waɗanda suka jagoranci gudanar da shi wannan zabe na fidda gwani amma kuma ana maganar abin bai shafi su waɗanda aka fitar a ƙarƙashin wannan shugabancin ba watakila masu sauraro ya kamata su fahimci ina wannan hukunci ya dosa kuma yaya hukuncin yake
1: into malam Kamalu abin da yake faruwa shine lokacin da wato David Mark da mutanen sa wato Rabuf Adegun Sala da sauransu suka koma da shi dan takarar jam'iyyar ADC din Atiku Abubakar suka fita daga jam'iyyar su suka fada jam'iyyar ADC sanannen abu ne cewa lokacin da suka shigo abin da yake faruwa sun wato shugabancin ta aka rushe ta gaba daya inda aka rushe shugabancin aka kuma nada wato na rikon kwariya kafin wato aje ai zabe wato MPP Congress kina ai zabe na tabbatar da suna zaben su
0: na'am inda a jahohi aka kananan hukumomi da jahohi aka samar da wani committee na ruko waɗanda su ne za su jagoranci
1: na'am sun kai ka ne dai bayan daya
0: na'am
1: to saboda wannan abin da ya fara a sama tun da shugabanci ya sauka kuma ya bada wannan riko
0: na'am
1: sai su kuma suke ganin cewa tun da har na riko ya zo sai bangaren David Mark suke ganin to sauran jagohin ma da ward da sauran su ya kamata su ma a ce an sun sauka an baiwa shugabanni na riko kafin a zo a wato yi zabe na wato cancanta a ga waye za su rike tun da su sababbi ne sun shigo da kuma mutanen su to ganin wannan abin da ya faru sai zababbun shugabannin ADC waɗanda su an zabe su ne an yi zabe an kawo su kafin zuwan su David Mark
0: waɗanda aka tarar da su a jam'iyyar
1: wanda aka tarar da su a jam'iyya wanda kuma zababbu ne kuma suna shugabancin jihohi da ward din da suke shugabanci to sai wato suka hada kansu inda wato wanda ake kira Norman Obinna ya shigar da kara a babban kotun tarayya da take Abuja karkashin Justice Joyce Abdulmalik ya shigar da karan cewa babu yadda za a ce su wato yake roƙon gaban wannan kotun cewa na farko su zababbu ne saboda haka bai cancanta a ce an rushe su ba na biyu kuma shine duk wani abin da zababbin nan na mutanen da aka nada na wato David Mark duk wasu abubuwa da suka yi congresses ne da duk wasu abubuwa da suka yi ba daidai ba ne a idon doka kuma da idon ba a idon kundin tsarin mulkin wannan jam'iyya ta ADC inda ita Joyce Abdulmalik ta yi hukunci inda ta yi hukunci ta tabbatar musu da wannan duk roƙon da suka je gaban ta da shi wato a April kenan shekara ta 2026 nan da ta gabata inda kotun ta yi hukuncin cewa na farko su zababbu ne na biyu kuma shine babu wanda ya isa ya rusa su saboda sun shigo jam'iyya na uku kuma duk wasu abubuwa da suka yi na congresses da zabe na cikin gida da duk wasu abubuwa duk ba daidai ba ne saboda haka ta rushe wannan abin inda ba su ji dadin wannan hukuncin ba suka ranka ya zuwa kotun daukaka kara da suka ji kotun daukaka kara wato akwai a daukaka kara akwai alkalai guda uku da suka zama na farko kotun alkalin da ya jagoranci wannan kotun sunan shi Abu Muhammad da Donatus Okoronwo da kuma Okon Aban su suka zauna suka saurara to a hukuncin da aka yi na 13 ga watan da watan Julin nan wato jiya kenan kotun sai ta tabbatar da hukuncin da ita Joyce Abdulmalik ta yi inda ta tabbatar da cewa duk abubuwa da kuma roƙon da shi Don Noma da sauran mutane da Obinna da sauran mutanen da suka yi wannan ƙara duk wannan ƙara da kin su ne amma a hukuncin da aka yi wato an yi biyu ne bisa daya inda Okon Aban da Donatus Okoronwo suka tabbatar da hukuncin Joyce Abdulmalik inda shi kuma Abu Muhammad ya yi hukunci nasa daban wanda muke kira dissenting judgment abinda ya faru kenan wato a kotun to abinda za mu duba a nan menene implication din wannan hukuncin dama tambayar da ya kamata a ce masu sauraro sun saurara kenan menene implication to implication din wannan judgment din ya nuna cewa duk wani abinda aka yi na wato congress zaɓe na fitta ciki na fitta ɗan takara da duk wasu abubuwa da ɓangaren da David Mark suka yi wato ya faɗi babu shi duk wani abin da suka yi magana da yawun jam'iyyar wanda yana ɓangaren David Mark dole za su fito su ce su ba su ga wani abu a hukuncin ba wannan ba wani abu ba ne sabo domin me hukuncin da ya gamsar da su ba don haka kaga za su ɗaukaka ƙara amma fa abinda kotu yake a idan doka a yanzu shine duk wani abin da ɓangaren David Mark suka yi na congress ɗin nan da fitta zaɓe da fitta ɗan takara na cikin gida duk gabaki ɗayansa babu a idan a hukuncin da suka yi don haka wani zancen a faɗi kaza ko a faɗi kaza gaskiyar lamari a kuma nazari da aka yi na wannan hukunci shine babu wani abu wanda yake nuna cewa wannan zaɓe na cikin gida da wasu abubuwa da ɓangaren a teku suka yi ya tsaya wannan fa yana zuwa ne a lokacin da Nafi Ubala Gombe yana da ɓangarensa a nan kuma to ya kamata mu dubi shi hukuncin da wanda ya wari yake wato shi dissenting judgment kenan na Abba Muhammad inda shi a fahimtarsa a hukuncinsa da ya fahimta yana cewa wannan rigima da su Don Norman Obinna suka ɗauko da sauran waɗanda suka yi ƙara magana ce ta abubuwan da suka shafi cikin gida don haka kotu bai cancanta ta sanya bakinta a ciki ba wato yana kiran internal party affairs abinda
0: shi Abba Muhammad ya yi magana
1: Justice of the Court of Appeal Abba Muhammad ya yi to wannan shi ne abinda hukuncin ya nuna
0: na'am to Barisa watakila tambayar da masu sauraro za su yi yanzu ga waɗannan abubuwan guda biyu ita kuma jam'iyyar ta ADC tsagin David Mark sun ce za su garzaya kotun koli domin karɓan wato domin shigar da ƙara ta gaba inda za a yanke hukunci na ƙarshe kenan yanzu ma'ana idan muka yi duba ga wannan hukunci da ita wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi kai tsaye za mu iya cewa dukkanin wani ɗan takara wanda jam'iyyar ta ADC ta tsayar a matsayin ɗan takararta ba cikakken ɗan takara ba ne kenan ɓangaren David Mark ba ɗan takara ba ne kenan a wannan lokacin
1: daga sama har ƙasa abinda hukuncin ya nuna kenan in dai kana ɓangaren David Mark daga sama zuwa ƙasa da aka yi wannan da zaben nan da aka yi duk gaba ɗaya babu su a idan hukuncin nan da wannan kotun ta yi saboda aka babu su har ta ɗan takara wato shi Atiku Abubakar ma da yake ganin shi ɗan takara ne ba ɗan takara ba ne domin me kotu ta rushe abinda ɓangaren sa ta yi duk wanda yake takarar sanata ne wanda yake takarar majalisar tarayya majalisar jiha gwamna da duk wasu abubuwa a idan doka in dai kana ɓangaren David Mark babu shi.
0: Shi abinda Atiku Abubakar mai magana da yawunsa Frank Shu'aibu da kuma Malam Bolaji Abdullahi suka yi magana cewa suka yi wannan hukuncin ma ya zaɓi shuwagabanni ne na ƙananan hukumomi da na mazaɓu da kuma shuwagabanni na jahohi bai shafi shugabanci na ƙasa ba wato David Mark ba
1: Malam Kamalu kundin tsarin hukuncin tafikar da zabe na shekara ta 2026 ya amince ne da abu biyu, wato direct election da kuma consensus. Saboda haka su waye suke yin zaben direct election ba haka bane? Yawa, saboda haka ba daga sama aka yi zabe ba, zabe ne wanda aka yi shi daga ƙasa. Daga ƙasa aka yi daga one congress da state sun suka fito suka yi wato hajiya bayan hajiya, alaji bayan alaji. Saboda haka yaya David ma ɓangarensa za ka gaya ma mutane ta ce musu ai zai shafe su ba, su waye suka yi zaben? Daga ƙasa ba aka yi zabe, kaka manta. An fito da gurgu daga duk inda aka yi constituency da ake zabe, mutane sun fito
0: daga dukkanin mazaɓi.
1: Daga Abuja aka yi zaben? Ba daga Abuja aka yi zabe ba, saboda haka zabe ne wanda mutane daga ƙasa suka yi. Tun daga ƙasa aka yi, to tun da yake amince cewa the foundation din shi ne mutane da suka zo suka yi direct election. In baka manta ba, an fito da direct election inda Atiku ya samu ƙuri'u, Amince ya samu ƙuri'u, da wani wanda ya suna uku. Inda aka ce Atiku shi ya zo na farko, aka kirga ƙuri'u sa wajen 100,000, aka shi ma Amince. Saboda haka daga ina suka samu ƙuri'u? Ba daga ƙasa ba ne, daga jihohi. Da wani din da aka yi zaɓuɓɓuka, dan ana wannan shi ne mai sauraro zai fahimta. Saboda haka ai ba daga sama kawai aka zauna aka rubuta a Atiku aka ce masa gashi ba, ba daga sama aka zauna a Abuja kawai aka zauna aka rubuta aka ce ga abin da Amince ya ci ba, a ƙasa aka dawo. To su waye suka yi wannan abubuwan? Shugabannin da suke riƙe kuɗin kwakwalya. Saboda haka in dai har shugabanni da suke riƙe kwakwalya ne suka yi, ɓangaren David ba, babu shi a idan wannan hukuncin da kotun ɗaukaka tsara ta yi.
0: Na'am, to yanzu misali dama an ɗauki tsawon lokaci ana turka-turka akan abin da ya shafi wannan lambobi na sirri da ake ce musu code, wanda za ka yi amfani da shi wajen shigar da 'yan takara a abin da ake cewa portal na ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a daidai wannan lokaci. Ka san ya kamata dama wa'adin da aka bayar ya ƙare tun ranar Asabar, aka ƙara kwanaki uku akan cewa kowace jam'iyya ta shigar da 'yan takarata. Muna sa ran dama a daren yau ko zuwa gobe za a rufe wannan. Ga kuma wannan hukunci da kotu ta yi, yanzu ka ba iya cewa kai tsaye, ka san shugaban hukumar zaɓe ya fito yana cewa shi bai ba ɓangaren Nafi'u Bala damar shigar da sunayen 'yan takara ba. To yanzu ma iya cewa kai tsaye ita hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta ba ɓangaren Nafi'u Bala damar shigar da 'yan takara? Na'am.
1: Ba za ta bayar ba. Domin me abin da yake faruwa shi ne, tun da har hukunci aka yi, abin da zai bayu shi ne wato way out ɗin su David ma. Shawara za mu ba su kyauta. Na farko shi ne su shigar da ɗaukaka ƙara.
0: Kamar yadda suka ce za su
1: ɗaukaka ƙarar nan, su yi maza-maza su tabbatar da cewa wato duk abubuwa kundin shari'ar an yi kwafi an kai shi kotun ɗaukaka ƙara. Na
0: kuma
1: shi ne su yi failin roƙo gaban wannan kotun wato kotun ɗaukaka ƙara, su yi failin roƙo na cewa ta dakatar da zartar da hukuncin nan har sai an samu hukuncin kotun ƙoli na Najeriya. Baraje in gaya maka abin da ya rage ɓangaren David ma a yanzu, abin da ya rage ɓangaren David ba shi ne kotun ɗaukaka ƙara da kuma su tafi su je su ta addu'a, shi ne abin da ya rage musu.
0: To shi kuma ɓangaren Nafi'u Bala fa?
1: Su ɓangaren Nafi'u Bala su ma suna can suna jallaku-jalla, domin me su ma ai sun ɗaukaka ƙara akan hukuncin da kotu ta yi na cewa in ba ka manta ba, kotu ai ta yi hukunci na cewa ba a yi recognizing ɗinsa ba, David ma aka yi recognizing ɗinsa in ka tuna. Saboda haka shi ma ya ɗaukaka ƙara. Abu dai gaba ɗaya ga su nan yaran ka yaji yanzu duk suna gaban kotu.
0: To misali kamar barista, idan ita hukumar zaɓe mai zaman kanta, tunda ita ma tana da kundin tsarin mulki da take bi, akwai kundinta na abin da ya shafi harka ta zaɓe. Misali kamar wannan damar da ta bayar, har ma aka ƙarawa waɗannan jam'iyyu kwanaki uku domin su shigar da sunaye na 'yan takara, idan ya cika hukumar zaɓe ta ce ta zo ta rufe wannan damar, me zai iya faruwa bayan hukuncin kotun ƙoli?
1: Ai hukumar zaɓe ba ta isa ba, domin ita ma tana ƙarƙashin kotu. Duk hukuncin da kotu ta kawo daga kotun ɗaukaka ƙara ko kotun ƙoli dole ne ta karɓa. Yawa, saboda haka zancen cewa lokaci ya ƙure ko ta rufe lokaci, in dai har akwai court order an zo da shi dole hukumar aina ce ta karɓa. Kaka manta ƙarƙashin doka ita ma take. Abubuwa da yawa sun sha zuwa mata. In baka manta ba, Professor Amofitan ya fito a baya ya karɓi hukuncin da kotu ta yi, inda ya fara recognizing ɗin ba, inda ya fara tabbatar da bangaren nafi ubab ne idan ba kamanta ba me yasa ya karba saboda gudun koki ya karba a hannun sa inda tace kana ta yi recognize din wato ainihin ba bangaren nafi ubab kafin a zo a yi hukunci aka tabbatar da wadda take David ba saboda haka lokacin shigarwa ko shigar da suna ko waye duk wani abu ne wanda yake procedural abubuwa na INEC amma indi an aka samu court order na tabbatar da cewa ga bangaren da yanzu ya tsaya daga kotun koli to babu wani zancen rufe lokaci dole aina ta karba ta tabo a haka
0: na'am to yanzu barista idan har hakan ta tabbata misali ita jam'iyyar ADC a bangaren David Mark ta buƙaci kamar yadda ka ba su shawara ta buƙaci ita wannan kotun ɗaukaka ƙarar akan cewa ta janye zartar da hukuncin ita hukumar zabe kenan har sai kotun koli ta saurari ita wannan buƙata ta su na iya cewa idan aka buɗe damar yakin neman zabe bangarorin guda biyu kenan zamu ga ƴan takara daga bangaren David Mark da kuma na bangaren Nafi Ubala suna yakin neman zabe
1: ba sabon abu bane ga mai sauraro ina son koma baya a jihar Kano akwai lokacin da aka yi a jam'iyyar PDP a zaben da ta gabata inda Muhammad Sani Abacha da Sadiq Aminu Wali kowa ya rika campaign din sa ana gaban kotu karshe kotun koli ta tabbatar wa da Sadiq Wali kuma shi sunan sa ya fito akan bada paper inda aka cabu 15,015 da sauran saboda haka kowane bangare yana da dama ya ci gaba da wato yakin neman zabe na bangaren sa har sai an jira abin da kotun koli ta yunkunci akai
0: na'am to kwanakin baya kaman ita kanta kotun kolin ta ce za ta jingine wasu daga cikin muhimman batutuwa da take duba akan su a maida hankali akan abin da ya shafi turka-turka ta jam'iyyu yanzu muna sa ran watakila akwai yiwuwar cewa cikin kankanin lokaci in dai har aka gabatar da dukkanin takaddun da ake bukata gaban ita kotun koli za a yanke hukunci kenan cikin kankanin lokaci
1: kwarai da gaske ai kusan ma ai lokaci yayi tun daga wajen wata uku da suka wuce kotun kolin Najeriya gaba ɗaya ta kusan koma duk wuce wasu wuce-wucensa ta koma ne akan abubuwan da suka danganci wato pre-election matters wato abubuwan da suka zabi da suka shafi abubuwan da suka shafi
0: harkokin zabe da sauransu
1: abubuwan da jam'iyyu suke yi kafin a yi babban zabe saboda haka kusan hankalinta duk ya yi wancan wurin don a samu duk abubuwan da suka shafi zaɓuɓɓukan ani wato clearing din su kafin a yi zaben gama gari
0: na'am to alhamdulillah muna godiya sosai barista da wannan gudunmawa sosai kuma Allah ya dawo da kai lafiya insha Allah muna godiya to insha Allah muna godiya to masu sauraro barista Umar Isa Suleiman kenan da muka kasance da shi a cikin shirin mu na kai da doka inda a yau mun tattauna da baristan ne ta wayar tarho kuma an ji bayanai da baristan yayi musamman akan wannan turka-turka da ke faruwa a jam'iyyar ADC a wannan lokaci a ci gaba da kasancewa da mu a mita 93.1 akan Zango na FM Arewa Radio Fadi ra'ayinka.

0: zuwa haramain da Allah rahimu ya kai mu ziyara wajen shugabanmu nagode Allah wanda ya yi mu sarkin sarauta ilahi daya a ran Lahadi karfe 8 safiya ina nan gidana ina ba da niyya Alhaji Mamudu da ya yi mun waya yace mini mudi ka dau aniya da kai za mu je maka baki daya na tashi na koma gida ne niyya na sallama duna kinkin tsakaya na dau adakata na tashi na shirya na bar gida na cikin lafiya na sallama wasu har ma da kuka na murna ganin gashi zani maka suna ta fadin rabbu shine ya kai ka mu ma nufin mu zamto kamar ka Allah ya dawo da ku lafiya sai na iso ofishin shugaba na same shi har ya shiri zai gaba ya sa tufafinsa ya kara haiba yace kai muke ta jira mi gaba tunda ka zo sai mu dau tafiya jamilin mu Alhaji ya zo raka mu da manya da yara na can ofishin mu Alhaji Bakoko ya zo wajen mu maso kana na ganshi tare da mu kaza madaha Alhajin gaskiya Alhaji dan kana ma har da shi gama kun sani shi fa baya fushi har sula ya zo yana murmushi sai Alhaji Almu yace yanzu shi ina godiya dogon rakiya Alhaji Mamudu sai ya jawabi ga yan rakiyar kai abun babu aibi yana yin jawabi cikin ladabi yana addu'a gun ilahin murabbi da mu ya kai mu cikin lafiya yan rakiya kuma sun tsaye tsaya suna daga hannunsu domin biyayya suna ta fadin ya ilahi ka sanya bayanka ne ga su sun daura niyya ta kai su ka dawo da su lafiya sai ma
1: aya ta 197 ta cikin suratul baqara a cikin ta Allah madaukakin sarki yana cewa
2: wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa
1: ku yi guzuri lalle haqiqa guzuri mafi alkhairi shine tsoron Allah
2: wattaquni ya ulil albab
1: ku ji tsoro na ya ma abuta hankali
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما سوسرارمو أديدي wannan lokaci a cikin wannan shiri na guzuri mafi alkhairi wanda alqur'ani yake cewa shine tsoron Allah wanda mita 93.1 arewa radio ta kan dauki nauyin kamuku Muhammad Samina Abdul Kadir ya kasai wanda nakan shirya tare da gabatar da wannan shiri nake mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
4: in Allah ya yarda zami muhadara ma'ana zami tsokaci zamu dan hararo dan wani abu cikin rayuwar magabata ba dan komai ba dan samun abun koyi a cikin rayuwar tasu to alhamdulillah yau cikin magabatan mun juya ne ɗaya bangaren na rabin mutum domin kamar yadda malamai suka ambata namiji in ka ware shi bai zama mutum shi kadai sai ka hada shi da mace kamar yadda idan mace ta ware ita ma ba ta zama mutum ita kadai sai ka hada ta da namiji to yau in Allah ya yarda zamu duba bangaren ɗaya bangaren na mutum ma'ana dai zamu duba bangaren mata a bangaren matan ma zamu tafi cikin magabata mafiya alkhairi waɗanda in ka cire annabawan Allah babu wata halitta da ta kai daukakar su ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah mata kuma a cikin sahabban manzon Allah matan ma kujungurin gwaggwan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye kamar yadda aka yi sanarwa zamu dan yi duba ne a cikin tarihin Safiyatu binta Abdul Muttalib.
5: Allah ya tsaka malam.
4: Nagode amin malam. Nana Safiya yar Abdul Muttalib. Wace malaman tarihi suke cewa ita ce mafi soyuwa a gurin ma'aikin Allah cikin gwaggwannin sa baki daya. Abdul Muttalibi Allah ya bashi ƴaƴa guda 17, 10 cir maza ne, sannan kuma 7 mata ne. To Safiyatu ƴar Abdul Muttalib tana cikin waɗannan wato mata da Allah ya bawa Abdul Muttalibi kakan manzon Allah. Manazi sayyidatul jazalatir radan allati kana yahasubu lahar rijalu alf hisabun. Man hazihi sahabiyatul basilatul lati kanat awwal imra'atin qatalat mushrikan fil islami. Man hazihi almar'atul hazimatul lati ansha'at lil muslimina awwal farisin salla sayfan fi sabilillahi. Ana nufin Zubair dan Awwami kenan. Wace ce wannan shugaba Nana Safiya wacce ta kasance a bar da za a lissafa a kwatanta ta da mazaje da suka kai guda 1000? Wace ce wannan sahabiya wacce ita ce farkon sahabiya mace da ta fara kashe mushriki a cikin musulunci? Wace ce wannan baiwa Allah mai daraja wacce ita ce ta renarwa musulmi dan da ya zama dan gwagwarmaya jarimi mai zara takobi cikin daukaka kalmar Allah? Innaha Safiyatu binti Abdul Muttalib, ita ce Safiya ƴar Abdul Muttalib bin Hashim, Abdul Muttalib dan Hashim bin Abdul Manaf, Hashim dan Abdul Manaf bin Qusay, Abdul Manaf dan Qusay bin Kilabi dan Kilabi. Dan haka al Hashimiyatu ba Hashim ya ce, al Qurashiyatu ba Quraysh ya ce, amma tu Rasulullahi gwaggon manzon Allah ce, ƴar uwar mahaifin manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wannan baiwa Allah mai albarka Nana Safiya ƴar Abdul Muttalib, malaman tarihi suna cewa ta girma ma'aikin Allah da shekaru ɗai 10 har da ɗan ɗoriyar wani abu, a ɗoriyar ne aka samu saɓani, amma ta girma manzon Allah da shekara 10. Fa abuha Abdul Muttalib bin Hashimi, mahaifinta shine Abdul Muttalib dan Hashim, jaddin nabiyyi kakan annabi, wa za'imu Quraishin wa sayyidu hal muta, sarkin Quraishawa kuma shugaban Quraishawa wanda aka yi masa biyayya san da yana raye. Wannan shine mahaifinta. Wa ummuha mahaifiyar Safiya, Halatu bintu Wahabin ukuta Aminata bintu Wahabin walidatir rasul, mahaifiyarta ita ce Halatu ƴar Wahabi. Kaga mahaifiyarta ƴar uwa ce gurin Amina mahaifiyar manzon Allah, baban su daya. Aminatu ƴar Wahabi, Halatu ƴar Wahabi mahaifiyar Safiya ƴar Abdul Muttalib, an haife ta a nan birnin Makka. Hasali ma masu tarihi suka ce ita ma an haife ta ne a unguwar da aka haifi manzon Allah, shine Shi'ib Abu Talib. Bayan ta taso ta isa aure, mijinta na farko shine Al Haris bin Harbi, shi kuma Haris bin Harbi akhu Abu Safiyana bin Harbin Za'imi bani Umayya, shine dan uwan Abu Safiyana dan Harbin sarkin Makka wanda ya musulunta a shekara ta 8 bayan hijira. Wa qad tufiya anha, rasuwai shi wannan mijin nata na farko yana cikin auranta. Bayan ya rasu, wa zauji hasani mijinta na biyu shine Al-Awwam bin Khuwaylid, Awwam dan Khuwaylid. Kaga me akhu Khadija bint Khuwaylid sayyidat nisa'il arab fil jahiliya, shine dan wannan na Khadija shugabar matan duniya a zamanin jahiliya. Wa ula ummahatul mu'minina fil islam, kuma ita ce farkon uwayen mu'minai, ma'ana ita ce farkon matar manzon Allah, ita ce uwar gidan babban gida. Ashe kaga daga nan da yawa mutane ba su san su wato Safiya ba. Wannan kewayen daraja da Allah ya mata, daga nan zaka gane kimarta. Babanta Abdul Muttalib kakan manzon Allah, kaga me ita gwaggon manzon Allah ce. Babarta Halatu ita kuma ƴar uwa ce gurin Amina mahaifiyar manzon Allah. Kaga ta bangaren mahaifi ka cokanta haɗe da manzon Allah, ta bangaren mahaifiya ta haɗe da manzon Allah. Kuma Allah da ikonsa ta zo ta auri kuma Awwamu dan Khuwailidi dan wanna na Khadijatu uwar gidan manzon Allah kaga a auratayya ma ta kuma haduwa da manzon Allah kai hasali ma Zubair dan Awwamu fa ita ta haife shi daya daga cikin wanda aka ba tikiti na aljanna tun daga nan doran kasa domin wannan mijin nata Al-Awwamu bin Khuwailidi ta haifa masa ƴaƴa guda uku akwai Zubair akwai Sa'ibu akwai Abdul Ka'abat amma abinda tarihi ya kawo Zubair dan Awwamu cikin wannan ƴaƴa nata shine wanda yayi musulunci har ma ya samu matsayi da aka saka shi cikin wadanda aka bawo aljanna tun daga nan doran kasa kai shi ake wa ma kirari da cewa hawariyu rasulullah mun san annabi Musa annabi Isa yana da hawariyawa man ansari ilallah qala alhawariyuna nahana ansarullah to annabi Muhammad shi ma yana da hawariyawa Zubair dan Awwamu danta mai albarka yana cikin hawariyawa ma'ana mataimaka na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afa ba'da hadha sharafa sharafun tadmahu ilayhi an-nufus ghayra sharaful iman shin akwai wata daraja da rayuka za su rika kwadayinta bayan waɗannan darajojin in ba fatan samun imani da Allah ba to kuma sai Allah ya azurta ta da imani gare shi din kaga sai ta dauke gaba ɗayan wato darajoji kenan laqad tufiya an hadha jahal Awwamu bin Khuwailidi mai gidan nan nata Awwamu dan Khuwailidi ya koma ga Allah wata raka laha diflan sagira ya bar mata danta karami huwa ibn Zubairu shine danta Zubairu dan Awwamu ya bashi yana dan karami lokacin da ya rasu shi mai gidan nata bai kawo ga lokacin aike ba ma'ana bai kawo lokacin annabtar ma'aikin Allah ba ya koma ga Allah lokacin Zubairu dan Awwamu yana dan karami ya rasu ya bashi waɗansu masu tarihi ma suna cewa bata yaye shi ba waɗansu kuma suka ce a'a tana yaye shi ne ya rasu amma dai ala kullu halin yana dan karami mahaifin nasa ya rasu dan haka sai ta ci gaba da tarbiyarsa kuma ta yi masa wata tarbiya mai ban sha'awa saboda tun yana yaro dan karami ta yi masa tarbiya ne tana mai burin ya zama sadauki ya zama wato jarumi ya zama mai kishin kansa da al'ummarsa shi yasa lokacin da take bashi tarbiya ta rika yi masa tarbiyar da mutane suka rika zargin kamar ba ta san sa har ma wanda bai san ita ta haife shi ba sai ya rika kokontan anya kuwa yarsa danta ne ko na cikinta tare da cewa danta ne na cikinta irin abin nan da Bahaushe yake faɗa ne kaza takan ciki danta ne ba danki ba a'a danta nuna ma zaman duniya ne wanda da yawa mutanen yanzu wannan aka rasa tarbiya kuma take ta tabarbarewa wanda idan muka dan koma baya nan ka dan zamu ga iyayenmu da kakanninmu sun yi riko da makamance irin wannan tarbiyar ba wai ana nufin ai ta gallaza maka a rayuwa dan ana baka tarbiya a cuta da kai ba a'a a dai dauki irin sallan nan da Bahaushe yake cewa ka so naka duniya ta kishi ma'ana ka nuna masa san san da har zai sa ka rika ganin ba daidai din sa ba kana ribewa kana nuna masa daidai ne to a hankali sai duniya ta kishi dan zai zama ta bararre ka kishi kuma ma'ana kai masa soyayya da in yayi ba daidai ba zaka nuna mai yayi ba daidai ba inda yake bukatar ka taka shi ma ka taka shi dan ya san yayi ba daidai ba sai ya zama mutumin kirki duniya sai ta so shi to irin wannan tarbiyar na Safiya ta yi wa danta Zubairu dan Awwamu wanda sake nana ta mana a yanzu abinda muka rasa kenan shi yasa ake ta samun tabararrun yaya tabaran a cikin unguwa su ringa dubga shegantaka babu gare babu dali kuma iyayensu ne suke ba su goyen baya ta yadda zaka ga dan mutum ya lalace an kwallafa masa so ana kallon sa barna yake yi amma wai wani ma in ya fito ya fada koda da su gaggara ne yaron nan fa a dubi tarbiyar sa a kalli ba abin da yake yi fa subhanallah iyaye sai su ce makiyin dan ne shi kansa dan sai ya rada masa to wani dan sa ido ne shikenan iyayen da shi sai kaga sun kama gaba da wannan bawan Allah wanda wannan babban kuskure ne kuma sake nanatawa iyayenmu da kakanninmu ba haka suka yi mana tarbiya ba da can ka tuna idan kai ba daidai ba iyayenka ne na farkon masu taka maka burki su yi maka tsawa ba don komai ba saboda sun yi riko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzon Allah yake cewa babu wani abu da uba zai ba wa ɗansa mafi ɗaukaka da daraja kamar kyakkyawar tarbiya ba wai ka tara ma dukiya ba, ba wai ka tara ma gidaje ba, ba wai ka yi ma kaza, a'a ka tsaya tsayin daka ka bashi tarbiya ta addini, ba kyautar da tafi wannan. Iyayenmu sun fahimci wannan, shi yasa suka rika tsayawa da irin wannan tarbiya sabanin iyayen yanzu. Bari mu bamu wani misali kafin mu dora tarihi. Abin da yasa wannan abin yazo daidai, yazo mana daidai a gaba, a daidai lokacin da aka samu canji da tabarbarewa. Ya kamata a fada dan me dan a gyara, dan wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina. A tunawa al'umma, zamanin iyayenmu da kakanninmu, idan yaro yana ba daidai ba, yaran suka tara unguwa misali suna ba daidai ba, babban mutum za su gano ba su san shi ba, ba su taba ganin sa ba, amma da daya an kada ya gano shi da ya ce ga babban mutum nan, kowa sai ya natsiye daina abin da yake, ba don komai ba, saboda su lokacin sun yadda da cewa ɗana kowa ne, dan haka tarbiya ta kowa ce. In ka bari dan unguwar ka ya lalace dan ba dan ka bane ba, in ya taso sai ya na shi dan ka ya lalata maka shi. Sun yadda da wannan, sun yi imani da wannan, shi yasa da yaron ya gano su zai daina, domin me, idan babban yazo yaran ba su daina abin da suke ba na ba daidai ba, babban tsayawa yake yi, dauka yake kamar ƴaƴan sa ne, ya tsawatar musu, ka in ya kama na horo ne ma ya hore su, sai ya ga ya daidaita su sun daina barna, sannan ya wuce. Kuma idan ya wuce da uban ɗaya daga cikin yaran zai zo ya same shi bayan an masa horo din, ya gane an mai horo, daɗi zai ji, har ma ya bi wancan bawan Allah da addu'a ya ce wannan masoyina ne, dan da maƙiyina ne, zuba wa ɗana ido zai lalace kangare ya zama tantiri, yadda zai rika bada misali yana ai ɗan gidan wane ne, amma da yake mai so na ne, ya tsaya ya tarbiyyantar min, ya hora min ɗana ya zama mutumin kirki. Kai hasali sai da ta kai, idan babba ya zo wuciya ya ga yara suna ba daidai ba, ya tsawatar musu har ya kai hore su, da zai horan da sai sun kuka, yaro kafin ya je gida zai goge fuskar sa ya share, har ma ya rika tambayar abokanansa, ko kalli fuska ta za a gane, saboda dalili da ya shiga gida ana ganewa yayi kuka, da an gane a fuskar sa babar sa ta kuma wuyan sa za ta yi ta rike ta ce kuka kai, idan ya ce eh, me yasa kai kuka, da ya ce ba wani babba ne ya dake ni ba, ita ma sai ta kara ta ce tunda babba ya dake ka ne fi kai, gaya min me kai, sai ya faɗi me yayi, shi yasa sai ka ga a waje yana jin tsoro yayi ba daidai ba, yazo gida kuma yana jin tsoron ba daidai ba, bare wanda fa ba a san wane ne ba, ba makoci ba, ba kuma dan uwa na jiki ba, sai aka zo a wannan lokacin da muke ciki, sai aka zo wai lokacin da wai kowa ya kankame dan sa, dan sa ne kawai dan sa, dan wani ba dan sa bane ba, dan sa ne kawai zai kula da tarbiyarsa, dan wani ba zai kula da tarbiyarsa ba, komai makotaka komai alaka, wannan cin amanar tarbiya ne, kuskure ne, mun gane ku, cin amana ne na tarbiya, kuskure ne. Musamman ba ku wani misali, da yawa da rana tayi an tashi da asuba an yi sallah, mafi yawan mazaje watsuwa ake a tafi cikin duniya nema, waɗanda suke zaune a cikin unguwanni ba su da yawa, to idan aka ce tarbiya kowa sai ubansa ne zai masa, sanda baban nasa ya tafi neman abinci ba mai masa tarbiya sai dai lalata da ya ga dama. Amma idan da muna kan wancan tsarin, wancan tsohon tsarin na iyayenmu mutanen kirki, da wannan tsarin yana nan, ƴan kaɗan da suke unguwa waɗanda su neman su ko a nan unguwar yake ko kuma a lokacin neman ba da safe yake ba sai da yamma, su waɗannan idan suka zauna sai su wakilci dukkanin masu gidajen unguwar nan da sun ga za a yi ba daidai ba, za su zo su tara su taka burki su yi horo kuma abi kuma a zauna lafiya, unguwa ta gyaru, a tafi ba zaman munafurci. To amma yanzu wai ba ma makoci ba, wai dan uwa, wai ba shi da iko da dan uwansa, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Manzon Allah yana gaya mana al'ammu bi manzilatil abi, dan uwan uba a madadin uba yake, dan uwan babanka, wan babanka, da kanin babanka, babanka ne, ya kamata ya tsaya ya baka tarbiya, kuma kai ka tsaya ka bi tarbiyarsa, kuma in ya maka tarbiya bai kamata babarka ta sa mar baki ba, dan abin da ya bata tarbiyar kenan. Yanzu da yawa mazaje sukan dan daure, an hore dan su an tarbiyantar da su sukan dan daure, amma da ya shiga gida in ya gama tarsa ta murtike ta fara muzurai, menene ya faru, dan uwan ka wani makiyin wannan yaron ne, kullun sai ya dake shi, sai kaga kuma ya fara hura jijiyar wuya. Ha babawan Allah, ai kamata yi in matarka ta kawo maka korafin dan uwanka ya dake danka, ka nuna mata dan uwan nan naka shine uban dan ba kai ba, amma ba ka kama kumbura jijiyar wuya har kuma ka rike har ma ka je kana neman rigima da dan uwanka kan tarbiyyar danka wannan babban kuskure ne kuma kanka ka cuta kuma ne billahi allazi

akwai shekarun da idan yazo shari'a ta ce ka rika dan sa shi dan wani aiki na motsa jiki wanda ba zai sa masa cuta ba, ba zai kai masa wahalar da zai cutar da shi ba, amma me ya dan yi gumi, ya dan kai ya kawo, ya dan yi tsalle, ya kana ɗiban ruwa sashi ya rika dan ɗebo maka, kana wani aiki na ƙarfi sashi bulo ne dauko daga can ita kamun nan kana kula da shi, da kaga yayi gumi yadda ba zai cuci ba ce ne dakata, saboda me ya tashi kashin sa yana ƙarfi, muzukul din shi yana haduwa, yana saba da aikin ƙarfi da wahala. To haka na Safiya ta ita hasali ma sai da ta sa aka rika koya masa tsere tsere, ba dan an fita yaki ya gudu ba, a dan duk gudun kafiri ko gudun fanfalaki zai sai ya bi shi ya kamo shi, dama yana da trainer na gudu, kuma ta sa aka rika koya masa kibiya, kibiya da ka sani, kibiya da kuma gyaran baka, wanda wannan aikin da ta koya masa musulunci ribar da ya cuce wannan aikin sakamakon ta sai dai Allah ya saka mata, domin yakokin da manzon Allah ya fita gaba daya da irin Bakar da shi dan ta Zubairu dan Awwam yake wa gyara da irin ta ake fita, saboda ta sa an tsaya an koya masa. Ina fata mun gane wannan, amma ka bar danka ya tashi ya zama ba tsarin tarbiya, a kuma aka ka bar shi salalo salalo babu dan wani abu na dan ya je ya dawo, yanzu ko zuwa makaranta ne, makarantar tana da ratar da ba ta fi ya je da kafa ya dawo da kafa ka ba, kai ka sani akwai ko ba kalubale, akwai kalubale duk ran da wani abu ya duro musulunci muna da karfafan yaya, ya ka gani duka ɗaya mutuwa bakwai, ya ka gani ha, amma aka ce ana da ragwaye ai kaga matsala ta samu, kamar yadda za ku ji yanzu Japan hankalin su ya tashi, kasar Japan hankalin su ya tashi, da aka kirga kasar gaba daya kaso biyu cikin uku na kasar da tsofaffi ne, kaso ɗaya ne samari, ka san ku da tashin hankali, mu ku daular dan fodiyo Allah ji kashe hu dan fodiyo, kai yanzu ko gaban nan nawa ma mallam ka daga kai ka kalla irin waɗannan sababbin jini haka, kai mallam irin waɗannan zaratan samari, to inda training da tarbiya ya ka gani addini sai ya ci moriyar ku. Haka na Safiya ta yi wa wannan ɗana ta Zubairu dan Awwam tarbiya, walamma ba asallahu nabiyahu bidinil huda wal haqi, yayin da Allah ya aiko annabinsa cikamakin annabawansa da manzanninsa wanda ba ai ba kuma ba za a kuma kamar sa ba har abada.

0: Khadija Nasir dauke da labaran kasa.
1: A cikin labaran zaji cewa gwamnatin tarayya ta dakatar da karin kudin jarabawar wayek da ne ko zuwa naira 50,000 bayan da ƴan ƙasa suka nuna damuwa. Hukumar ICPC ta fara bincike kan badakalar hukumar Bogi yayin da wanda ake zargi da shugabancin ta yace ana barazana ga rayuwarsa. Zaji cewa rundunar ƴan sandan jihar Kogi ta tabbatar da sace gawar da za a yi da za a binne a jihar Benue. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da kai a cikin labaran ƙasa na yau Talata 29 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijira tafiyayyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai kenan da 14 ga watan Yuli na shekara 2026 miladiya. Kan labaran aka saurara sai gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni. Girmamawar ƴan ƙasa saboda riƙon amana, gaskiya da kuma ladabi. Da yake jawabi a wajen zaman addu'ar cika shekara guda da rasuwar Buhari, shugaba Tinubu wanda mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya wakilta ya ce marigayin ya yi wa Najeriya hidima cike da jarumtaka, cikakken ƙuduri da kuma kishin ƙasa ba tare da ja da baya ba. Shugaban ya ce rayuwar Buhari ta nuna daidaito tsakanin abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa. Yana mai karawa da cewa har bayan barinsa mulki ya ci gaba da samun girmamawa daga 'yan Najeriya saboda kyawawan ɗabi'un da ya tsaya a kansu. Tinubu ya buƙaci jami'an gwamnati da dukkan 'yan Najeriya su ci gaba da kare abin da Buhari ya bari ta hanyar rungumar gaskiya, sauƙin rayuwa da kuma ladabi a harkokin gwamnati da na rayuwar yau da kullum. A nan kuma gwamnatin tarayya ta dakatar da shirin ƙara kuɗin rajistar jarabawar kammala sakandare ta wayek da neko ta shekarar 2027 bayan suka da aka yi daga aka fuskanta kenan daga jama'a. Ma'aikatar ilimi ta tarayya ta ce an janye wasikar da ta amince da ƙarin kuɗin rajistar daga kusan naira 27,000 zuwa naira 50,000 domin sake nazari da kuma yin tattaunawa da masu ruwa da tsaki. Ma'aikatar ta bayyana cewa duk da cewa hauhawar kuɗin gudanar da jarabawa ita ce ta sa aka gabatar da shawarar ƙarin kuɗin, ba za a fara aiwatar da sabon tsarin ba har sai an kammala shawarwari. Shirin ƙarin kuɗin dai ya fuskanci suka daga iyaye, ɗalibai da ƙungiyoyin ilimi waɗanda suka ce hakan zai ƙara wa iyalai da dama nauyin kuɗi. Jam'iyyar ADC ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya soke zaɓukan shugabannin jam'iyyar na matakin mazaɓu, ƙananan hukumomi da jihohi zuwa kotun ƙoli. Jam'iyyar ta bayyana hukuncin a matsayin koma baya ga demokradiyya, tana mai jaddada cewa an gudanar da zaɓukan ne bisa kundin tsarin mulkin ta da kuma dokokin ƙasa. Sakataren yaɗa labarai na ƙasa na ADC Bolaji Abdullahi ya ce an umarci lauyoyin jam'iyyar da su gaggauta shigar da ƙara a kotun ƙoli. Kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa zaɓukan da shugabancin jam'iyyar ƙarƙashin shugabancin David Mark ya gudanar ba su da inganci saboda sun saɓa wa umarnin kotu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC ta fara bincike kan zargin da ya shafi hukumar nan ta Bogi. Hakan na zuwa ne yayin da mutumin da ke cikin zarge-zargen Adeni Adeyemi ya buƙaci shugaba Bola Tinubu da ya kafa kwamitin bincike mai zaman kansa domin binciken lamarin. Haka kuma ana sa ran 'yan sanda za su gurfanar da Adeyemi a yau a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja kan wannan tuhuma. Mai magana da yawun ICPC John Odi ya tabbatar cewa hukumar ta fara gudanar da bincike kuma tana da ikon gudanar da shi ita kadai ko kuma tare da haɗin gwiwa na sauran hukumomi. A wani cigaban kuma Adeni Adeyemi ya yi kirarin cewa naira miliyan 400 da ake zargin ya biya domin samun wannan mukami kuɗi ne da ya aro. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na ƙasa a jiya, Adeyemi ya ce waɗanda ya karɓi bashi a hannunsu sun kai ƙorafi ga hukumar EFCC domin ta taimaka wajen karɓi kuɗinsu. Ya kuma musanta rahotannin da ke cewa yana shirin tserewa daga Najeriya, yana mai cewa bai aikata wani laifi ba. Tunda farko fadar shugaban ƙasa ta nesanta kanta da wannan hukuma tare da bayyana Adeyemi a matsayin mai damfara. Haka kuma shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiamila ya musanta karɓar wani kuɗi domin taimakawa Adeyemi wajen samun wannan mukami. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ba tsohon ministan girgire-girgire kimiyya da fasaha Uche Naji Bailey kan kudi naira miliyan 20 bisa zargin gabatar da jabin takardun shaida da kuma cin hanci. Hukumar ICPC ta gurfanar da tsohon

0: Kyautamaya.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
3: Harkar kwallon kafa ta Najeriya masu horar suwa da ƴan wasa da iyaye su ne matakan farko na kadi matasa ƴan wasa. Masu safarar mutane ba sa bayyana a matsayin masu hadari. Sau da yawa sukan zo a matsayin dama kamar dan leken ƴan wasa, wakili ko wanda ke bada alƙawarin gwaji a kungiyoyin kwallon kafa a kasashen waje. Kafin kowane dan wasa yi tafiya, ya sanya hannu akan takardar yarjejeniya ko ya shiga wata makaranta koyar da kwallon kafa, a tabbatar da sai hancin kungiyar da kansu. A sanya iyaye a cikin dukkanin matakai kuma a yi tambayoyi. Mission 89 na aiki tare da masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa ta hanyar shirin The Line We Don't Cross

domin karfafa matakan kare lafiyar ƴan wasa. Idan ka ga wani abun da bai yi maka daidai ba, ka kai rahoto ga kungiyarka, hukumar kwallon kafa ko jami'an kula da kariya. Ba sai kana da cikakken hujja ba kafin ka bayyana damuwarka. Duk wanda ke hana sa ido ko matsa lamba a yanke hukunci cikin gaggawa, ya kamata a dauke shi a matsayin alama mai hadari. Mission 89 da Arewa Radio ne suka kawo muku wannan sako.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kannan fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
3: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta koda ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
4: a sha data da na sanya ta kare
3: just ba na gaya muku ba
5: ka kula kada wayarka ta kwashe maka data da auto updates ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
3: a me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
5: More datar ka kuma leave it 100
6: My people, welcome to my channel. Today, I go show you how I dey take make Golden Mon wey get plenty milk inside.
7: Yay!
6: I dey like put my Golden Mon inside bowl first. I go come pour warm water join. I go mix am and you go see as milky nutritious enjoyment go form.
8: Wait, which time you put milk?
6: Na Golden Mon 3-in-1 I dey use. I no need put milk inside.
9: Mommy, e sweet well well.
10: Golden Mon 3-in-1, don't get for local milk. Get am for your family today. Golden Mon, make every day go
11: Ku muku shirin mata a musulunci daga bakin malama Fatima Ahmad Tsakuwa daga nan Arewa Radio mita 93.1 a kan Zangon FM da fatan za ku yi sauraro lafiya
12: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir
13: rahim Radio shirka yayi mita 93.1 Zangon FM Arewa Radio faɗi ra'ayinka
12: Yan uwa yau muna ranar Juma'a ranar 19 ga watan Sha'ban Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 muna karatu a littafin masu albarka Minhajul Muslim da kuma Hidayatul Mutafaqqih masu littafi irin nawa in suka duba za su ga shafi na 416 muna magana akan abin da ya shafi diyya za mu tashi madda ta hudu bismillahir rahmanir rahim al maddatir rabi'a sidiyati madda ta hudu za ta yi magana akan abin da ya shafi diyya tarifuha sanin yadda diyya take diyatun ita diya wa hiya ma yu'addi min al-mali li mustahaqqa ad-dam diya ita ce abinda ake bayarwa ga wanda ya cancanci a biya shi jinin da aka zubar masa ko ga shi ko ga ƴan uwansa ita ce diya hukuncin diya mashru'atu shari'a ta yadda da diya bi kaulihi ta'ala saboda fadarsa ubangiji madaukakin sarki yace diyatun musallamatan diya ce abin bayarwa ila ahlihi ga wanda aka kashe illa an yasaddaqu sai dai in sun yafe li kauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man qutila lahu qatilun duk wanda aka kashe masa wani abun kashewarsa wa huwa bi khairin nazirin to ina da mazaba guda biyu imma an yu'adda wa imma an yuqada ko dai aidiya ko kuma aram nabiu na uku alaman ta jumbudiyatu akan wadiya ta wajaba waye zai biya diya akan wa take yace ta jumbudiyatu ala kullu man qatala insanan ya wajaba diya akan wanda duk ya kashe mutum mubasharatan take aw bi sababin min al asbab ko kuma da wani sababi daga cikin sababban da suke janyo mutuwa a kaida ba sai aka ce kawai duk sai dai ka da ka saki mutuka da ki mutum ko ka sare shi in ya mutu sannan zaka yi diya ba ko da rauni kai masa sai zama daga wannan raunin bai tashi ba sai ya mutu ko ka kashe shi ko ka kimsa masa wani bakin ciki gaban sa ya fadi zuciyarsa ta buga daga baya zo a ce zuciyarsa ce ta fashe kai ka kashe shi ko kuma ka sababa masa wani abu da hajjinin sa zai hau aje sababai ne mutuwa ko to hajjinin ya hau har ya mutu to in kai ne sanadin wannan abun to shikenan ka sababa masa da haka sai diya ta kama kake malam yace ina ne sai ce wa in kana amidan idan da gangan akai kisa fadiyatu fi mali to diya za a fin da yace a dukiyar wanda yake kisa idan da gangan yayi amma wa in kana alqatlu shubuhu amdi aw qa'an amma idan kisan ya kasance wanda yake kama da ganganci ne ko kuma kuskure ne fadiyatu ala aqilatihi to wanda yake kisa to diya tana kansa da shi da ƴan uwansa tana kansa da ƴan uwansa tare da hadajiya kamar yadda shi aka kashe tare za a haɗu a karɓa to saboda haka tare za a haɗu a biya wannan abin da aka yi ita ne qada'i rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi zalika saboda hukuncin da annabi ya yi akan haka ita fa qad qatalta almar'atani faramat ihdahuma al-ukhra fil hajar sai ce ta je fuɗe da dutse wanda ake tsammanin ba zai iya kisa ba kun ga an ce an jefa abin an jefa mutum da abin da ba zai iya kisa ba me wannan hutun wannan kisa ya sunansa yayi kama da ganganci mana ba uku bane da ganganci da kama da ganganci da kuskure ko ya kama da ganganci ai ba ta san zai kisa ba ko ga shi jifa haram wai kama da ganganci ta aka ce faka tana ha sai ta kace ta kuma fi bada ne ha da abin da yake cikin ta na ciki ce faka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi diyati almar'ati ala aqalatiha sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce to di ɗan uwanta zo su hadu a biya diya wannan mata wal aqalatu abinda ake nufi da qaila anan huna aljama'atu jama'a alladhina yawadduna al'aql wanda suke suna da hankali za su biya mai ta'addi kuɗi ajiya aidiyatu za su bada diyarsa wal murad bihim usbatu ar-rajul min abai ɗan uwa maza daga ainihin ɗan uwan uba wa ikwanihi wa abna'ihi wa abna'i ikwanihi wa ammamihi wa abna'i a'mamihi duk wannan abin da aka ce za a biya idan mutum ya kisa na kusa da ganganci ko na kusa da ganganci ko na kuskure to ɗan uwan ba ɗan uwan uwa da uba ba ɗan uwan uba su da aka tafi biya babu ɗan uwan uwa kidan ka na jiyo ɗan uwan uwa ba ruba su ɗan uwan uba ne za su haɗu ai tawaga wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo sai a biya ko ko san me yasa kun sani mana kun karanta can saboda yan uwan uwa ba ta gado sai dai ba yan uwan uwa wannan uwar ku daya wannan uban ku daya sai ka mutu ba ka da kokare wannan mai uwa ɗaya shine da gado mai uwa ɗaya uho shi ya sani kuma yanzu an fi zumunci da mai uwa ɗaya wallahi wallahi jone amma wanda ake uba ɗaya bai da zalika kawama Allah ya sauka mala yace fa yuwan zuuna bainahum diyatu sai su zama diya a tsakanin su wani ka kaza wani ka kaza wani ka kaza wa yadfa kullu bi hasab malihi kowanne zai bada gurgurun da arzikin da Allah ya masa wannan mai kuɗi da yawa ne wannan mara kuɗi da yawa ne wato qasiqu alaihim bi muddati thalathati sanawati za a raba musu biyan kuɗin nan tsawon shekara uku za a raba musu kuɗin nan tsawon shekara uku ba sai aka ce a take a biya ba sai an shekara uku su bayar su kuma bayarwa su kuma bayar ga shi nan ma abin da yake ina ne ina ne sai yace fa fi kulli sanatin ya dafa una sulusa diya a kowace shekara sai su bada ɗaya bisa uku diyar da za su bayar ila an tattau ila an tattaufa kamilatin har su cika ta a shekara uku wa in tada'u dafa'uha halan fala mani'a idan suna da damar bayarwa a lokacin da abin ya faru su bayar da gaba ɗaya to ba hana su ba sai su bayar na hudu amman tusaqit diyat akan wadiya take ainihin faduwa wanda koda yayi abin ba zai biya ba ba zai bada diyar ba koda abin ya faru to ba zai bada diyar ba akan suwaye malam yace an walidi uba dama ba mun karanta ko uba ba ruwan sarita aka ce an walidi addaba waladahu fa mata idan uba ya tashi yi wa ɗansa ladabi na duka ko na horo sai ya mutu to ba diya to kuma wannan yayi kaba da ganganci ba ko kuma kira shi da ganganci to an ce ba diya to idan kuma ya kuskure abun ga nan magana take to saboda haka sai ya ce babu diya aw sultanu addaba ra'iyatahu ko kuma shugaba yana ladabtar da ainihin mutanen da suke karkashin sa to shi ma idan wuya ta wuya sai ya mutu to shi ba diya shi yasa idan musu aka kama shi aka shi birsin idan ya mutu ai kawai kila yi dan wasa ake kisa so dogawa ko a ba bi ta kai to ai shin zani ya addabo huke nan ina karkashin kulawar shugaba ana ladabtar da shi saboda wani abu da yi to da haka ba za a yi masa ba za a dora dan ya mutu to wa zai biya na funga aw muallimin ko kuma wani malami addaba talmizahu fa mata sai yana ladabtar da ɗansa a almajirinsa ko ya ladabtar da shi sai ya mutu to malami ba zai biya diya ba a wayar da Allah da annabi wannan malami ne zai dinga dukkata to baka kashe shi ba ma an zo an cancane maka wanda da ka kashe wallahi ba za a yi ba sai an kulle mutum ɗaf sai an kulle mutum mace ce aka da kiyarta a makaranta islamiyya ta je ta ci ko bokacin roba da ruwa ta sako yar a gaba abin da ya faru a nan in sarfa ba wai wasan kokoyo ba ne amma da daɗewa saboda haka ta zo ta ce ina malamin yarinya ta nuna masa malamin yana ajiye yana zaune kamar inda nake zaune nan shi ne wannan sai ta same shi wai yana gingiri sai ta kwaro masa ruwan to saboda haka yanzu wannan shi ne don ya kashe za a kyale shi wallahi ba zan yi alba sai ya biya. To amma kun ga ka'idar musulunci ya kashe ba zai biya ba. Sai ce wa zalika idza lam yusrifu fi darbin, amma fa idan bai zalunci ba wajen duka. Duka ne in shi na aidi wanda aka saba aiwa yaro. Bai zalunci ba, bai wuce gona da iri ba. Na bata an gane. Walam yatajawazuna al-hadd al-ma'rufa, dukan bai wuce hankali wanda hankali ya saba gani ba. Ba kwanaki an nuna malami ba an daga masa yara ina ta duka a media, an daga masa wancan ya rike can wancan ya rike da shi kuma ya ta tura bulala a ruwan cikin daga cikin daga dan bayan yara. Tun yara yana kuka ya daina kuka. To ba irin wannan ba. Aiki dai duka kamar mu da muke malaman islamiyya kuma mata, yarinya ta kure ki in dauki yan bulala cawo cawo cawo kamar daga mu kuka ta gama jin zafin. To sai da zai yasa ya ta bangire. To akin ga magana ta zo. To ba irin wannan babban da na jin zali. Za mu ci gaba nan kuwa. Ice maqadiru diyatu, gurgurdan yadda ake yin diya ko ake ba da diya. Ta farko yace diyatu nafs, diya rai idan aka shi rai diyata. Idza kana al-muwadda hurran musliman fa diyatuhu 100 ba'irin, idan wanda aka kashe musulmi ne kuma da ne ba bawa ba, to ana ba da diya ta raƙumi guda 100, 100 ba'irin raƙumi guda 100. Aw alaf misqalan zahaban, ko wajajjan ainihin zahabi guda 1000. Aw 12,000 dirhamin fiddatin, ko tatacciyar dalma ta azurfa guda 1,012. Aw mi'atani baqaratin, ko sanuwa guda 200. Sanuwa guda 200. Wa in kana al-qatl shubhu amdin, idan kuma ainihin kisan irin na wanda ya kama da ganganci ne, gulizat sai a karfafa a zafafa diyar bi an yakuna mi'ati min al-ibli, ya nemo ainihin raƙumi guda 1000 fi mutsun 40 minha, daga cikin guda 100 nan ya zama guda 40 masu ciki ne. Minha auladuha, ma'ana suna da ciki masu ya masu ciki ne. Sai an nemo 40 masu ciki, guda 60 ne karatu. An gane wannan? Wa in kana taba'a, idan kuma kisa ne na kuskure, to falatu ballizu, kar a takura tunda kuskure ne da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama, saboda fada annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ala ku sani wa inna atidul qara'an amadu bi sawti wal aka wal hadar fihi diyatu, tikkitan da aka yi shi na kuskure wanda aka yi gangancin duka da bulala ko da sanda ko da dutse, to ina da diya. Mughallazatun, ana ainihin gallazawa ita ma. Mi ata min al-ibli, raquma guda 100, minha 40 min niyyati, ita kuma daga ciki za a bada guda 40 waɗanda suke yayayu yayayu masu fika ila bazili, har zuwa ɗan shekara 9. Daga kan yayi har zuwa ɗan shekara 9 za a biya abin da aka yi shi wanda ya kama da ganganci, dukan da aka yi da sanda da wane ne. To kuma wancan da aka ce duka ne na kisa ne na ganganci, sai aka ce masu ciki, wanda kuma sai aka ce a za a hada da ƙanana 'yan shekara 9 da 'yan mai fika. Sai ce amihunna kullahunna, to dukkanin su na bayan shauran su kuma su wasa da ciki kullahunna halafatu na ciki kenan cece wa in kana liqatul amdan idan kitan da gangan ne fa ala radin awliya ad-dam to yarda fa tana gurin waɗanda suka dubinci wannan jini ɗan uwan mawaci kenan fa inna lahum an yadlahu akasara min diyati suna da dama bayan wannan guda 100 su ƙara bi annahum yamkununa al-qisas domin za su iya kansu isati ce dan uwan ya fi karfin shanu 100 wane ne ba shanu wane wannan raquma 100 saboda ku sai kun ba mu raqumi 150 sannan za mu dalle sai ce falahum an yatadagalu anhu bi akasara min diyati to suna da dama su daidaita ko su sako ko su nemi a ba su fiye da abin da ake bayarwa na diya domin kisasi aka yi shi wani abin da shari'a ta yadda kina amma shi kisasi to ɗan uwan jini suna da dama su ƙara za mu kwana nan saboda mu fara yanzu ba mai ɗan wake
11: Alhamdulillah. Shirin mata a musulunci kenan kuka saurara daga bakin malama Fatima Ahmad Tsakuwa wanda yazo muku daga nan mita 93.1 a kan Zango na FM. Sai ku tara da mu wani satin a daidai wannan lokacin domin ci gaba da sauraron karatun. Aminu Idris ke muku fatan alkhairi.

0: Mr. Chef, taste home, taste culture. Chef of life.
1: Kai amma wannan babur din ya bata min lokaci duba fa ko rabi bike fa duk uban charging nan da ne masa
2: a'a na ta Allah yana kanka cikin damuwa haka
1: duba fa ka gani yanzu tsawon awa goma da sa babur din nan charging dan ya cika ina son zan yi tafiya mai nisa amma wai ko rabi bai yi ba ni har ya fita daga raina
2: baka da labarin babura masu amfani da wutar lantarki na Fida Electric Concept
1: Fida Electric Concept
2: domin kuwa babura masu amfani da wutar lantarki na Fida suna da kwari sosai sannan kuma cikin awa huɗu kacin suke cika batiran su kuma su dauki tsawon lokaci kafin su kasa akwai kwararrun masu gyaran baburan da kuma kayan gyaran su duk lokacin da ake bukata za a iya samun baburin Fida masu amfani da wutar lantarki a siyan daidai ko sari kuma idan ka sayi baburin Fida za a baka waranti na batir da kuma moto irin na babur na tsawon shekara guda
1: kaga dan taimaka mu je mu siyo nawa
2: sai daga garza ya kamfanin Fida Electric Concept dake Bello dan Yara House a daura da kofar shiga tsohuwar Jami'ar Bayero dake kan titin BUK Road a nan kanan Dabo ko kawai ka kira su akan lamba 0907876602 ko 0807221611 raba kanka da da kudin man fetur nemi baburin Fida Electric Concept
3: Arewa Radio gagara gasar tashar Hausa zalla mita 93.1 a zangon FM

mata. Ina yan Afirka bayin Allah. Allah ni ba ku misali kaman mutum.

Ruhurar suwa da 'yan wasa da iyaye su ne matakan farko na kadi matasa 'yan wasa. Masu safarar mutane ba sa bayyana a matsayin masu hadari. Sau da yawa sukan zo a matsayin dama kamar dan leken 'yan wasa, wakili ko wanda ke bada alƙawarin gwaji a kungiyoyin ƙwallon ƙafa a ƙasashen waje. Kafin kowane dan wasa ya yi tafiya, ya sanya hannu a kan takardar yarjejeniya ko ya shiga wata makarantar koyar da ƙwallon ƙafa, a tabbatar da sahihancin kungiyar da kansu. A sanya iyaye a cikin dukkanin matakai kuma a tambayoyi. Mission 89 na aiki tare da masu ruwa da tsaki a harkar ƙwallon ƙafa ta hanyar shirin The Line We Don't Cross domin ƙarfafa matakan kare lafiyar 'yan wasa. Idan ka ga wani abun da bai yi maka daidai ba, ka kai rahoto ga ƙungiyarka, hukumar ƙwallon ƙafa ko jami'an kula da kariya. Ba sai kana da cikakkiyar hujja ba kafin ka bayyana damuwarka. Duk wanda ke hana sa ido ko matsin lamba a yanke hukunci cikin gaggawa ya kamata a dauke shi a matsayin alama mai hadari. Mission 89 da Arewa Radio ne suka kawo muku wannan sauko.

a yau zai zamo mana jari mun gaji aikin mutanen jiya mutanen mu da sun yi aiki fiyayye cikin zahiri sun yi ba wai a boye batun ya da ilimi Kano ta haye tun zamanai dan uwa ka kiyaye Kano ta yi suna wajen tafiya abun ba ne yanzu ba ne dan uwana da daddan batu ne cikin bincike na himmar Kano ta game ko ina na ji bayani wajen kakanni na zango bayanin da za ku ji a nan a Kano an yi manyan mutane tsayayyu wajen ilimi dan ku gane himmarsu kullum ta neman sani ne na kowane fanni ta kan haka ne har suka shirya ƙasa bai ɗaya tun kan a zo zamanin askiya mutanen Kano sun riga sun iya tsarin karatun ƙwarai da biyayya da shirya zuwa ko'ina duniya neman sani ba su jin gajiya akwai jami'arsu a nan fani sau ka zan bincikawa idan ka bi sau dubbai sukan zo a doki da sau su san ilimi du a fannan ta ne sau dutsen sa kenan ka zan tambaya bayi na Allah su Abdul Sukka a can a Zawakiti an san haka yayi shuhura ko ina babu shakka yayi wallafan littafai kan haka an san shi har a kasar Arabiya akwai kulliyar shugaba da jaraji mai ba da ilimi gida har da daji da Shehu Muhammad Alsan Haji sani in ka zo gunsu sai ka gaji ko na fanni ka zo tambaya mu je mu ga Shehu Umar Kabara a can Adakawa mutum mai basira wajen ilimi ya yi kabara ya yi makarantu gani mai dabara cikin dan zamansa cikin duniya muje har zuwa gun Suleimanu sarki sun kokari shi da daba na kirki hanya ta sosai bisa kan tafarki himmarsu kwazo rashin nuna raki har suka gyara ƙasa bai ɗaya da malam Jibir malamin nan na yaula Shehun Fulani mutum mai kamala ya yi makaranta ya kori juhala ya rushe duhu nan ya sa fitila du an ga haske cikin gaskiya a can a madabo da malam Siyudi mai ba da ilimi gabansa gadi ya yada ilimi zama ya yi daɗi a birnin Kano tamu an samu buɗi ba fahari sai shirin gaskiya ga Shehu Malam Muhammad Salga wajen ilimi wanda ke bubbuga du jahilai sun buga sun bar shi sai dai su hango ta taga babu irinsu a Najeriya Shehu Gida da wazir

Kano, haskensa duhu ko ina an gano, ba wai Kano ba walau ko a Barno, ilminsa duhu ko ina an sano, mutum mai kana'a cikin zuciya, da wali Sulaiman ka ji tsayayye, ya bauta Allah ta hanyar fiyayye, wajen ya da ilimi a nan ya tsaye. Ye kokari har duhun kai ya yaye wali Sulaiman mai gaskiya mu koma wajen shugaban tafiya bayar sarkin Kano na jiya mutum mai mutunci da san gaskiya da san ilimi shi a nan ya funiya an san shi duhu a cikin duniya makarantar shari'a fa shi ya yi wata rasanta duko ina an kafata har yanzu babu irin matsayinta a Najeriya ko ina ba irinta ya sa Kano ta yi zaman lafiya mai bi a gurbinsa Alhaji Ado bayar sarkin shi ya yi gado kwazansa kirkinsa ya sa ido wajen ilimi wanda ba hargido Ado masoyin mu mai gaskiya dan tata Alhaji ya shuka hairi ya yan sadu sun yi kokari sun makarantu iri da iri sun yada ilimi cikin hamzari ala san mutum mai fadar gaskiya Malam Aminu Kano ya yi fama wajen makarantun sanin Islama shi ne ya rene su har suka girma har yi zaman duniya ya gama bai ja da baya ba ko sau daya mutanen Kano dai suna da yawa sun kokari ya wuce lasafawa a yau dai suna kabari can fushewa aikinsu na nan yana haskakawa ba za a manta ba ko sau daya ya yan uwa karma sau tarihi irin kokarin kakanninmu sahihi sun fidda mu a duhu wallahi sun tashi tun kan zuwan asubahi Allah ji kansu gaba kira aikinsu yau gashi ya zo gare mu ko za mu daure mu har haɗa kanmu mu yi kamar nasu domin ƙasarmu mutuncinmu har ya zuwa martabanmu duhu za su tabbata kan gaskiya wannan bisharar da ta zo mana mutanen Kano ko ina da ina mazanmu da mata da yara kanana mun samu hairi kamar damuna ya jama'a sai ku zo ku jiya a ran da kace ga mu mun samu sa'a magauta a ranar suke taba'a wai ta ina za mu san jami'a suna tafa hannu su ce kai a'a ba za mu iya ba suna dariya mun sha zuwa taimakawa garinsu ba wai fa gori na kewo musu karancinmu sun san shi su ma da kansu ko yanzu in sun kira sai mu ba su halinmu kenan cikin duniya ya yan Kano yanzu ya zai ga dai biki wanda yanzu ake yi lallai mu tashi mu samu abin yi mu tsere wa duk dariyar miki mu ba da abin duk da za mu iya ya yan uwa yan Kano na kira mu ginin jami'an nan yana hannunmu miliyan ɗari ne ake so a samu mu tuntuni mu tuno martabanmu mu tara kuɗin nan gaba ki ɗaya mu tara su sosai mu nuna wa kowa a ɗauta ajibin mutum.

0: reddin dindin bisala.
1: Tama sauraro sai tana da mu karfe 2 da rabi muna na tafi da labaru na Kano ayo. Tashar ku ta Hausa zalla mita 93.1 zangon FM. Gobala Raba idan mai duka ya amince za mu saki dawowa a cikin wani sabon shirin na mutattuna. Kafin sannan akwai sauran jerin gwanan shirye-shirye daga nan har ƙarshen zango na 30 dare za mu ci gaba da gabatar muku da managartan shirye-shirye. Tarasulu nake muna fatan alheri, mu zama lafiya.

0: FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewar radio fadar ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka dake gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla.
3: A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba.
2: Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudu ra'aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwalde tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda.
3: Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu
2: a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewar radio kan mita 93.1 a zangon FM dake birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a zangon FM.

0: 谁混住
1: ga sai tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM.
2: Muna gabatar muku da muhawarar ƙasa ta I beg to differ. Wannan muhawara ta daban ce wadda ta kunshi zanzurutun dalibai ƴan asalin Najeriya wanda za su fafata a tsakanin su domin fitar da zakaru wanda za su ci ƙayatattun kyauta. Muhawarar I beg to differ ta ƙasa. Yanzu kuma aka hada su a mataki na ƙasa inda za su fafata yayin da a cikin su za a fitar da gwanaye. Babbar tambayar shin wane ne zai kasance zakara a cikin waɗannan ɗalibai? Rukunin ɗalibai 16 ne za su fafata a wannan muhawara ta I beg to differ ta ƙasa. Kuma a cikin su za a yi baje kolin tsantsar basira da kuma ilimi da fasahar salon gabatarwa. A cikin wannan muhawara za a kwashe makonni 4 tis ana fafatawa tsakanin waɗannan zaratan ɗalibai. Sannan kuma a fitar da waɗanda za su kasance zakaru na ɗaya, na biyu, kai har ma da na uku. Waɗannan ɗalibai ba za a basu haka kawai ba, za su rabauta da ƙayatattun kyaututtuka saboda ƙarfafa musu gwiwa akan wannan namijin ƙoƙari da bajinta da suka yi a wannan muhawarar ta I beg to differ ta ƙasa. A don haka ne aka samar da dama ta musamman domin masu ɗaukar nauyi su shigo a yi tare da su. Sai ku tuntuɓe mu a info@nigeriainfo.fm ko kuma ibeg2differ@nigeriainfo.fm. Wannan muhawarar ta ibeg2differ ta ƙasa ta daban ce. Fafatawa tsakanin gwanaye.
1: Ga zarga-zargar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM.
0: Sabon salo, sabon tsari.
3: Arewar Radio fadar ra'ayinka shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa Zalla a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba, waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gwada ra'aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma ya yi fice wajen kulawa da ƙungiyoyin masu ƙananan sana'o'i da ƙungiyoyin masu buƙata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraronmu sun kama daga matasa da mata da ƙananan yara da dattawa da kuma 'yan takarda. Isar da bayanai a kan lokaci ba tare da son zuciya ba shine muradinmu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da ɗumɗumin sa a nahiyar Afirka. Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanon Dabo.
1: Mita 93.1 a zangon FM. Arewa Radio ga zarga-zargar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM.

jama'a da lawa sannin ga zagaye na ko kuma ce semi panel kenan da aka fafata za a fafata a daren yau kenan kasar Faransa za su karbi bakuncin tawagar kasar Spain a yau talata kenan 14 ga watan Yuli na shekara ta 2026 kenan da misalin karfe 8 na dare za a kawo muku wannan wasa idan Allah ya kai mu a filin wasa na Dallas Stadium kenan wato birnin Dallas a can Texas take kasar Amurka kenan za a buga wannan wasa kuma da misalin karfe 8 za mu kawo muku wannan wasa wasa ne kafin wasan karshe kuma shine wasan karshen ma dai kamar yanayin yanda ake fada amma lokaci kan iya tantance abubuwan da mutane ke hasashe kasar Faransa na da tawaga mai kyau haka ita ma tawagar kasar Spain tana da tawaga mai kyau musamman idan aka yi la'akari da sunfi zafi ko sunfi karfi a tsake su kuma kasar Faransa da wakan azaba ne da su a gaba lokaci kuma kan iya nuna cewa wace kasar ce za ta iya samu nasara kuma duk kasar da ta samu nasara ita ce za ta je jira da za ta iya buga wasan karshe tsakanin kasar Ingila da kuma kasar Argentina a gobe Laraba wato 15 ga watan Yuli za a fafata wannan wasa idan Allah ya kare mu Allah ya kai mu shi ma da misalin karfe 8 na dare amma shi a filin wasa na Atlanta Stadium za a fafata can Atlanta can Georgia ta kasar Amurka kenan kuma currency ya kai tsaiko amma dai lokaci kan iya tabbatar da wace ce za ta iya samu nasara kuma wace ce za ta ruci kasa ce za ta je gasar wasan karshe wato final kenan wanda za a fafata ranar Lahadi mu final din muke kallo amma ba fiye kallon wanda zai nemi na uku ba tsakanin kasar Spain kasar Faransa kasar Ingila kasar Argentina wane ne ba lokaci kan iya zama alƙali ko mai sauraro ma yana da damar da zai tofa albarkacin bakin sa idan aka zo wannan fage ko kuma wannan take.

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka kararuwa kawai ka ji dadin ka.
1: Kivo Gary Mix.
2: Domin haɓaka harshen Hausa da al'adu, sance da Arewa Radio.
3: Barkanmu da dawa daga sashen mu na Talanura. Ka dauko bayani na cewa kamar Faransa wato masu jiran kota kwana akwai ƴan wasannin da kake ganin kamar in bai horarwa ya yi amfani da su sakamakon wasan zai iya sauyawa.
4: Wannan gaskiya ne, kamar yadda nake faɗa ma, in ka kula ɗan wasa Bakola bai kama gaskiya da kyau ba, to zai iya ƙaro ɗan wasa da Sarelo wanda ka iya shigowa ya kara wa ita kungiyar kwallon kafa ta Spaniya matsi. To amma dai Muhammad, in ka kalli wasan a yadda yake tafiya, za ka yi ba kungiyar kwallon kafa ta Spaniya matuka, kuma za ka iya ci wasan cancanci su samu wannan nasara a wannan kashin farko da aka buga. Duba da yadda za ka ga ɗan wasansu na tsakiya da na baya, shi ɗan wasa Eric Laporte da ɗan wasa Kobasi, za ka ga a natsa suke, ba su da wata kalli dai zaratan 'yan wasan gaban da ake magana. To amma za ka ga a natsa suke kwata-kwata, ba su da wani tashin hankali. Kuma in ka ɗauko ɗan wasa yanzu, ka ɗau ɗan wasa Rodri Muhammad, za ka ga a natse yake kwallon, kuma za ka ga shi yake saisaita al'amuran kwallon kafar ta Spaniya. In aka duk wanda ya ɗauka a tsakiya, za ka ga ya ba shi kuma ya san wanda zai ba. To dama riƙe kwallon da za su yi ƙasar Spaniya, ita za ta ɗan ba wa ƙungiyar kwallon kafa ta Faransa matsala. Duba da in ba sa samun kwallon da za su ringa kai musu wannan mugan hararren, to za su samu sa'ida, za su dan samu relief a wannan bangare. Amma muddin suka saki kwallon, Faransa na riƙe kwallon ana zuwa ragar su, to gaskiya hararren za su yi musu yawa, kuma Faransa ka iya warware wannan kwallon har ta zo ta samu nasara. Amma in dai za su ci gaba Muhammad a yadda suka tawo, yadda suke riƙe kwallon, in dai ba wani sun tafi wani an samu matsala ba, za ka ga kwallon ba ta fiye mutuwa kafarsa ba.
3: Na'am, to ina ga Nura, bari mu dan ba masu sauraro dama su ma mu shigo da su, mu dan ji ra'ayinsu game da wannan wasa da ake tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Arewa Radio akan mita 93.1.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Wa alaikum salam da muke dade.
5: Muhammad kai ce, sunana Umar Bai.
3: Na'am Umar, barka da shigowa.
5: Yawa, muna tare da ku a wannan wasa na Faransa da kasar Spain. Kuma insha Allah, in aka dawo, kasar Faransa za ta warware wannan kwallo, sannan kuma za ta dora kwallaye guda biyu. Umar Bai, Allah ya taimaki Faransa.
3: To Umar, muna godiya ra'ayinsa kenan, bari mu ji ra'ayin wani. Arewa Radio akan mita 93.1. Assalamu alaikum. Yawa da muke tare.
6: Ana tare da Yusuf Ranger.
3: Da Yusuf, barka da shigowa.
6: Sakare, na ji wasanni, wasa yana kyau, yana da yadda Allah.
3: Na'am, me ra'ayinka?
6: Ra'ayina gaskiya muna buƙatar kwallo ɗaya nan da an dawo kaɗan.
3: Na'am, to muna godiya Yusuf. Arewa Radio akan mita 93.1 da muke tare na.
6: Barka da dare.
3: Barka da shigowa.
6: Alhamdulillah, mu ra'ayinmu muna nan a cikin, insha Allah za su.
3: Na'am, to Yusuf, muna godiya da wannan ra'ayi naka. Bari mu ji ra'ayi na gaba. Wa alaikum salam da muke tare.
7: To Ahmed, barkanku da wannan lokaci.
3: Barka da shigowa.
7: Alhamdulillah, kai sai kana tare da Habu na Ibrahim ta da ke da Zawainar Inusa.
3: Na'am, barka da shigowa Habu.
7: Alhamdulillah, gaskiya wasa yana dokuwa, sai dai yace muke so insha Allah tukan za su ci wasan su uku da nema tufen na da uku su kuma na da ɗaya. Ahmed, ka huta lafiya daga Abu na Ibrahim ta kula bai na Inusa.
3: To Abu, muna godiya. Mita 93.1. Wa alaikum salam. Na wa alaikum salam.
7: Ba fatan alkhairi a gare ka.
3: Yawa, barka da shigowa.
7: Kai tsaye, suna na Yama Audu Dandin shi.
3: To Yama Audu.
7: To a takaice dai, kwallo tana buguwa, sannan ko mun ji sharhin bakonka, sai dai duk wannan dogon sharhin su Faransa fa dole su kara tunawa da ciwar da jami'an kwallon kafa suke buga wasa. Duk wa'annan zaratan ƴan gaban
3: su ai jami'a kenan.
7: Kasar Spaniya.
3: Na'am.
7: Saboda duk wannan zaratan ƴan kwallon da suke bugawa, Dembele ne, shi Bakola, shi Mbappe, dukansu sun shigo Spain, sun taka leda a kasar Spain din nan duka. Kun ga yanda karo da ƴan bayan nan yake babu dadi, saboda haka ku bar shi a tsanake yake buga wannan bal din tasa. Shi kansa Mbappe kappa-kappa yake da shi, saboda ya san yaran nan ya dinga sa shi a offside kenan, kamar yadda za ku dinga ganin wasan yana kayawa a yanzu. Sannan haka ina fatan idan an dawo karo na biyu, tabbas za mu ƙara ƙwallo. Akwai Mireno yana daga benci, sai dai Ridiz za su shigo da Ferran Torres kuma za su ba mu babbar gudunmawa. Sunana ya mu Audu Dandin shi, ka tashi lafiya.
3: To madalla, muna godiya, bari mu ci ra'ayin wani. Wa alaikum salam, da muke tare.
8: Muhammad da kai da ba Nura, fata alkhairi a gare ku.
3: Na'am, to muna godiya.
8: Kuma kai da kira tare da Kabiru Bakiri, kai abuna ka daga nan karawa ku mun ji mu.
3: To Kabiru, ja mu je.
8: To kallon baka dai, mu dai muna Faransa. Domin gaskiya wannan wasan Allah idan an dawo Faransa za ta zare kwallonta ta ƙara kwallo biyu.
3: Na'am.
8: Wannan shi ne ra'ayina, domin yayi alkilasiko ba ake buga. ‘Yan Barcelona suna ɓangaren Spain, ‘yan Madrid suna ɓangaren Faransa. A tashi lafiya, muna sauraron ku. Mun gode.
3: Madalla a Arewa Radio a kan mita 93.1 zangon FM.
9: Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam, da muke tare. Barka da shigowa.
9: Kana Bashir ɗan shugaba Audu ɗan Babu Kura local government.
3: To Bashir, barka da shigowa.
9: Kare insha Allah Faransa za ta warware bandun nan kuma ta ƙara da guda biyu.
3: Na'am, to muna godiya sosai. To madalla Nura, kusan ga ƴan wasanni nan na ga suna kokarin dawa, me ake hasashen zai iya faruwa musamman a tsakiya na bi da wannan wasa?
4: Gaskiya kamar yadda na faɗa maka Muhammad, in dai har ƙasar Spaniya za su ci gaba da riƙe wannan ƙwallon yadda take, da ƴan bayan su ba sa nuna tsoro, suna nuna gogewa, ba sa tsoron cewa ƴan gaban ƙasar Faransa suna da gogewa da waye, in sun tau za su riƙe su kwace a tsanake. Sai dai ɗan wasa Cucurella, akwai ina tunanin akwai matsala a tattare da shi. Ɗan wasa ne da yana da saurin fushi da faɗa, to zai kuma kaga ya samu katin gargaɗi in bai gyara ya nutsu ba ko kuma an yi wani abu, to ɓangaren shi zai iya ba su matsala. Amma in ba haka ba, ina tunanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Spaniya ka iya samun nasara a wasan.
3: To masu sauraro, iyakacin abin da ya sami kenan, za mu matsa mu ba wa CA guri domin za a kawo mana wasa ta kai na biyu. Da fatan za a ci gaba kasancewa da Arewa Radio a kan mita 93.1 a zangon FM, gasar cin kofin duniya, wasa da ake fafata a yammacin ko in ce a daren wannan rana tsakanin ƙasar Faransa da ƙasar wato Spaniya. Da fatan za a ci gaba kasancewa da Arewa Radio.

0: a cikin shirin namu ne yau za ku ji yadda ƴan sanda suka tabbatar da garkuwa da wata gawa a can jihar Kogi. Za kuma ku ji yadda hukumar Hizba ta tabbatar da kama mutane hudu bisa zargin wuce gona da iri. Su kuwa al'ummar da ke yankin gidan gona ta Dirrubuɗi zuwa Gadan sun koka bisa halin da suke ciki na matsalar hanya. Wasu kenan cikin tarin rahotannin da muke ɗauke da su a kushin shirin namu na yau. Sai ku biyo mu.
1: Shugaban hukumar samar da magunguna da kayan aikin asibiti ta jihar Kano Pharmacist Gali Sile FPSN yana gayyatar jama'a zuwa bikin cika shekaru uku na mai girma gabna Alhaji Abba Kabir Yusuf a wannan hukuma, tare da baje kolin irin nasarorin da mai girma gabna ya samu a fannin samar da magunguna a fadin jihar nan. A lokacin taron, kungiyar masu masana'antun hada magunguna ta kasa Naif za ta karrama mai girma gabna sakamakon biyan su bashin da suke bin wannan hukuma, wanda gwamnati mai ci ta gada na kimanin zunzurutun kuɗi har naira miliyan 1,200,000. A ranar Litinin 13 ga watan Yuli za a gudanar da taron addu'o'i ga jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. A ranar Talata 14 ga wata za a gabatar da shiri domin wayar da kan al'umma a game da bikin da irin nasarorin da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya samu a wannan hukuma. A rana ta uku, wato Laraba, za a gabatar da lekcoci a harabar hukumar domin wayar da kan al'umma akan illar shan miyagun ƙwayoyi, inda a ranar Alhamis 16 ga watan Yuli za a gudanar da gagarumin bikin tare da kaddamar da katafarin rumbun adana magunguna na zamani Pharma Grade Warehouse, wanda mai girma gabna zai kaddamar, wanda ministan lafiya Farfesa Muhammad Alfati zai taimaka masa. A rana ta ƙarshe, wato Juma'a 17 ga wata, za a gabatar da walima domin nuna godiya ga Gali Sile FPSN.
2: Wayo, gonar kajina ta lalace, babu riba sai asara kawai nake.
3: Hajiya Mairo, ki kwantar da hankalinki. Kin taba jin Titi Feeds?
2: Titi Feeds menene haka?
3: Abincin kajina Titi Feeds, kamfanin Teratiga tare da haɗin gwiwa da Kaujis Animal Nutrition daga ƙasar Netherlands suke samarwa. Da Titi Feeds, kajina na cin abinci kaɗan amma su yi ƙwai da yawa.
2: Kai, wannan abun al'ajabi ne. Shin suna da abincin broiler ma?
3: Tabbas, Teratiga na da abinci da leya da kuma broiler da talotalo da akuyoyi har ma da shanu.
2: Madalla, ina zan samu Titi Feeds.
3: Ku je zuwa plotin mai lamba 135 Na'ibawa Eastern Bypass dake Kanan Dabo, ko a ziyarci shafin su ne yanar gizo www.teratiga.com, ko a kira 081-2-3-4-9, ko a kira lambobin wayar ofishin mu dake Kano kan 0707-4-6-4, ko kuma a kira 0801-387-1-0.
2: Na gode ɗan uwa, zan je yau, gona ta sai ta bunƙasa.
3: Teratiga, ingancin mu ribar ka.
4: Akbar, da kyau.

0: mu'amalar rayuwa na yau da
1: kullum. Hukumar bincike da adana muhimman bayanai ta gwamnatin jihar Kano tana sanar da al'ummar jihar Kano cewar za su shiga ganan hukumar jihar Kano 44 a budewa al'umma asusun ajiya na banki. Akwai shirye-shirye wanda gwamnatin tarayya take da shi da kuma gwamnatin jihar Kano nan gaba kadan da zai kasance za a nemi dukkan wanda zai amfana da tallafin da za a bayar ya bayar da asusun ajiyar sa na banki. Don haka hukumar ta yunkura a yanzu domin ganin cewar al'umma maza da mata da matasa suna da asusun ajiyar su na banki. Da zarar tallafi ya zo gaba kadan kawai za su bayar da asusun ajiyar su ne domin su amfana. Za a shiga lungu da sako kananan hukumar jihar Kano 44 mazabu 484 domin a budewa al'umma asusun ajiya na banki. Zai kasance hukumar bincike da adana muhimman bayanai tana da kundi na dukkanin al'umma da suke da asusun ajiya na banki da za ta gabatar da shi a duk lokacin da aka bukata, wanda hukumar bincike da adana muhimman bayanai za ta jagoranci bude asusun ajiyar tare da haɗin gwiwa da kamfanin Money Point. Wannan sako ne daga hukumar bincike da adana muhimman bayanai ta gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin Director General ta hukumar Dr. Nana Asma'u Jibrin.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da waraka, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na daurin gwarmai, shirin da ke tritirin daukan jinkalbin cikon muku sai har labaru game da rahotannin da suka shafe ku. Bashir Faruku Durimin iya nake rufe ku da sallama, fatan za ku ba mu aran kunnuwan ku game da lokaci domin jin yadda cikakken shirin a wannan rana zai wakana. Mu fara shirin namu na wannan rana da korafe-korafen al'umma, al'umma mamallaka filaye da kangwaye da kuma gidaje a can yankin Rimin Zakara karamar hukumar Ungwago ke ci gaba da kokawa tare da roƙon gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf a bar su su ci gaba da tasarrufi da mahallansu. Sharuɗan miliyan guda ne daga cikin mamallaka gidaje a wancan yanki ya ce akalla tsawon shekaru biyu suna cikin wannan hali na kai kuka ni tagumi, an yi cirko-cirko, an tsaya cik. Gwamnati bata yanki inda take bukata ba, bata kuma bar masu gidaje da kangwaye da filaye sun ci gaba da ayyukansu ba. Hakan ya sa yankin ya zama shiru tamkar kufai.
3: Muna neman taimako mai girma gwamna, kamar yadda ya mana alƙawari ice ba mai tashin mu daga mahallan mu, har ya mana alƙawari i kawo wuta garin nan, izo i fidda mana yace za a yi masallaci. Mai girma gwamna, jagororin da ka dora akan duke mu ba sai mana adalci, kuma mu ba mu da inda yafi mali aban mu a mahallan mu. Mu siya muka aka siyar mana, kuma ba wanda har yau ya ƙaryata cewar wurin da aka siyar mana ba mallakin masu shi bane. To amma a kullun sai a yaudare mu da duke dan a cuce mu. Barazanar da muke fuskanta muna zaune sai mutane zo mana da takaddu su nuna gidajen mu su ce wai gwamnati ta siyar musu. Ana neman a haddasa rashin zaman lafiya a cikin al'umma. Daga kwace min gidana wanda ka kashe ni domin ina da yaya goma kuma talaka ne ni karfi na ya kare ga tsufayar scan. To da me kuma zan yi yin wani gidan? Mun fi mu 10,000. Wajen ya fara tun daga bakin ring road har abin da ya je gindin watari, daga nan kuma ya fara tun daga bakin gidan nefa har abin da ya je rijiyar zaki.
2: Comrade Abubakar Idris Muhammad guda ne daga cikin mamallaka filaye a wancan yanki da ya halarci gangamin da aka yi a wannan rana. Shi ma roƙon gwamnan yayi bisa yadda aka ɗebi wasu daga cikinsu aka biya saƙoƙinsu, amma su kuma kawo yanzu ban san inda aka dosa ba, don haka ne suka ce ya duba halin da suke ciki, duba da yadda rashin tasarrufi da filayen ya mayar da rayuwarsu baya.
4: An ɗebi wasu daga cikin mamallaka gonaki ko gidaje da suke wannan gari na Rimin Zakara, an biya su haƙƙinsu, amma majority waɗanda suke da haƙuna da filaye da gidaje da kangwaye ba wani abu da aka ɗauka aka ba su a cikin abin da suka mallaka. Girma gwamna, mu ƴaƴanka ne, duk wannan guri da kaga kowa yayi mallaka ta gidaje da filaye yana da takardu kuma yana da shaidu, kuma waɗanda aka siyi gonaki a hannunsu ba su mutu ba, kowa yana da takardu mallaka.
2: To alasa dai roƙon naku ya kai za ku ma ɗauki matakin da ya dace. Bayan tsawon shekaru al'umar yankin gidan gona ta da rubuɗi zuwa gadan a ƙaramar hukumar Ungwago na kokawa kan yadda halin da hanyar ta shiga yankunan suke ciki a wannan rana. Ma sun yi ganganko inda Mujahid Umar Ibrahim ya maganta a madadinsu, yana mai bayyana halin da waccan hanya ta suke ciki. Yara ba zuwa makaranta, mata ba zuwa awo, idan ko aka yi ruwa to fa ba shiga ba fita. Baya ga yadda a baya bayan nan wasu mata suka rasa rayukansu a kokarin su na zuwa asibiti.
5: A ce yara ba sa zuwa makaranta, abin nan daban takeici. Yanzu akwai lokacin da muka tawo na ga mai Ibu ya zasu expansion, karshe motar nan makalewa ta a cikin ruwa tare da wannan yara. Da kira aka samu sai da aka samu jangoye, sannan aka zo aka cire wannan. Amma an dauko mata masu ciki su saboda ba hanya sai da sayawa kan hanya wanda aka samu mata guda biyu ma wasu rasa rayukan su sakamakon rashin wannan hanya ta titin gidan gona zuwa garin zuwa ta dirbudi dan haka muna kira ga mai girma gwamnati da mahukunta da Allah a taimaka akan wannan hanya hanyar nan gaba ɗaya da gidan gona zuwa kan ring road gaba ɗaya bata fi kilomita 3.5 ba har takarda na dauka na rubuta na kai ofisin gwamnati ina da Kano regiment na bawa tsohon dan majalisa mun rigayi Aminu Sa'adu akan wannan titi dan sai yanzu da yazo shi ma mun gaya masa ga abin da mahaifinsa zai dora akai shi da mun wancan na majalisa tarayya shi wannan mun shafe shi ma bawa magana sa gaba daya ina ga a cikin satin nan mun kashe kudi ina ga kimanin ya kai 300,000 to hanya ta fi karfin mu gaskiya ba yadda zamu inde ba gwamnati ba ta taimaka mana a cikin wannan lamari
2: to yanzu haka da yarin jinan yan sandan jihar Kogi ta tabbatar da yadda wasu yan bindiga suka sace gawar wani mamaci rahotanni dai sun rawaito cewa gawar ta marigayi Augustin jami'in hukumar kiyaye afkora tsira ta kasa ya rasu ne a Lokoja a kuma hanyar kai gawarsa zuwa jihar Benue akai garkuwa da gawar ta sa da take amsa tambaya ga manema labarai jami'ar hudara jama'a ta rundunar yan sanda ASP Oiza Salisu ta tabbatar da faruwar lamarin tana mai cewa rundunar na kan wannan al'amari kuma an riga an kwato gawar tare da ajiye ta ɗakin gawaki na asibiti ita ma hukumar hizba ta karamar hukumar bata garawa a can jihar Katsina ta gama wasu mutane hudu da suka hada da namiji guda da kuma mata uku bayan da aka zarge su da aikata masha'a wannan dai na cikin sanarwar da jami'in sashen fasahar sadarwa na zamani na hukumar hizbar a karamar hukumar bata garawa Abdullahi Salisu ya fitar da yanzu haka hukumar na can tana gudanar da bincike dan daukar matakin da ya dace bisa tanadin doka masauraro shirin daurin gwarmai kuke saurara daga mita 93.1 a zangon FM
6: Wadakta ina kika aiki yaran nan dan baba
7: Na dora mai katon kwandon sharan nan yaje ya zubar a magudanar ruwa na gefen titi
6: Indo baki da labarin hukumar kwashi shara ta jihar Kano wato Remasap tana gargadin daukacin al'ummar jihar Kano da a kiyaye zubar da shara a magudanar ruwa kan titina da kuma cikin unguwanni
8: Umma kin ga naje zubar da shara shine wani ya tallake min ya ce in ba gurin wai an dena zubar da shara a gurin
6: gara da ya tallake ka ai gwamnati ta hana zubar da shara barkatai
7: wai me hikimar hakan ne
6: zubar da shara a ko ina shike gurbata muhalli ya haifar da cututtuka kala daban-daban tare kuma da haddasa ambaliyar ruwa da kuma sauran dubban matsaloli kuma tarnaki ne ga kudirin mai girma gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf nan mai da birnin Kano mafi tsafta a fadin Afrika
8: yanzu baba ina ran kaita
6: bari in zo in nuna maka gurin da hukuma ta ware dan zuba shara a nan yankin wanda in ta taru ake kiran su domin su gaggawa kwashewa gari ya zauna kullun cikin tsafta
8: aina ma gane gurin dan ina ganin motocinsu akai-akai suna zuwa
6: to maza can za ka je ka zubar kar fa ka zubar da ita a magudanar ruwa
7: ai ya kamata kowa ma ya gyara dan inganta lafiyar mu da tsaftace jihar Kano
6: haka yake indo wannan sako ne daga hukumar kwashi shara ta jihar Kano Remasa karkashin jagorancin manajan daraktan hukumar Dr. Muhammad S. Khalil
9: Malam Audu ka ga yadda tiles din gidana yake bambarowa kuwa haka zalika su ma kujerin gidana duk sun bambare na ma rasa yadda zan yi da su kai wai wannan irin gulu ne haka masu aiki suke mana amfani da shi babu inganci
10: habawa Malam Garba ba ka da labarin kamfanin B-Light Nigeria Limited sun kawo sabon samfurin white glue mai suna Bio Vita Multipurpose White Glue
9: Bio Vita Multipurpose White Glue kuma
10: kwarai kuwa Bio Vita Multipurpose White Glue na da inganci a fannin manne tiles na roba manne wallpaper da kuma manne katako haka kuma kamfanin B-Light Nigeria Limited yana kawo POP screening paint da kuma oil paint kala-kala da dai sauransu ga mai neman sabon samfurin Bio Vital Multipurpose White Glue zai iya neman kamfanin B-Light Nigeria Limited a adireshin su dake kilomita 17 unguwa 3 African Line Kano ko kuma a dukkanin shagunan da ake sayar da kayayyakin gini dake fadin arewacin Nigeria ko lambar waya kamar haka 0800 66 93 44 44 ko kuma 0800 85 66 27 27 27 kamfanin B-Light Nigeria Limited madogara wajen samar da ingantattun kai
6: da ji shauka alaji dam nake ta yau za a sayi yanna
7: kwarai kuwa kuma ina so duk iya da zamu ta biki ni ta AA Uba Investment
6: kin

0: bu jam'iyya kamar NDC da ADC da har yanzu ma ba su da ƴan takara musamman NDC ma ban ji an ce an ba su fam ba har yanzu to kada mu damu dai da wannan ko da ba wa ƴan nan guda biyun akwai sauran jam'iyyu wanda za a zo a buga da su to dole ne a zo a fito da wayar da kai a faɗi ayyukan shugaban ƙasa da yake masu yawa wanda yake gudanarwa a jihar Kano a wayar da kan al'umma
1: Honorable Dr. Musa Lasfonko su daraktan kudi a hukumar nan ta ɗe jama'are anan kuma daga yankin karamar kuma gurzumin gabakon Chalaji Shaibu dogon kan shigetsu wanda yake fadin cewa duk faɗi tashin da za a irin na siyasa har yanzu suna nan zarma cikin kunkusiya musamman da muka ji shi na tallata injiniya Abdulkadir Tarakin Getsu ne mun taka masa dokin jihar Kano cikin jam'iyyar ta NDC
2: Na kwankwasiya bare ma yadda makoci na ya fito mai amana mai barkwanci mai shagali da mutane
3: wa kenan
2: Abdulkadir Kwasa
3: ya fito
2: ina goyen ban shi ya fito a majalisar jiha da ma hukumar gwazo domin mu ne za mu sheje shi inda rashin arziki ke mana mu za mu sani duk mutumin getsa ya san Abdulkadir shi ya fito da getso shi ya mata riga ya mata wando abin da ka sani ya gagare ka in ka je gurin Abdulkadir in bai yau ba zai yi gobe
3: kana ganin ya cancanta
2: kuma cikin mutunci cikin ba wanda ya san me akai me za a yi duk mutumin da ka ga mutumin getsa ne ko mutumin gwarzo bai tsaya ya kalli tasawirar Abdulkadir ba to a gaskiya fi sabilillah na da sauran tunanin shi
3: kamar NDC Kwankwasiya akwai aiki a gaba bari dai guguwa gurda baka ganin haka
2: bari dai guguwa ta taso a getsa ga yamin abu daya wanda aka yi waje falbata ce wacce za a dan gyara amma gwamnati ta gara ya gado duk inda ka sani cikin binni ya koma ba inda zaka fada rami amma yanzu a getsa ba inda zaka ce ga inda gwamnati yayi aiki guda daya in kuma da shi ka fito ka fada muna san Abdulkadir da yan Allah yadda kwasa in yaje ya nemo kudin shi yake tai mana hidima wasu ba san mutunta ba kudi suka sani a dauki kudi a basu amma in kwama da Abdulsalam duk inda ka kai ka san mai mutunta mutane kuma mutun da wanda zai sa
3: mutuntawar mutane suke nema
2: to da wanda zai sa to wani abu ya baka da wanda zai mutunta ka ya dauki abu ya maka na alheri duk inda zai ganka ya dago maka hannu ko gaisa lafiya lafiya in ka nemi wata alfarma ta ko nema wa danka aiki ko wani abu ya maka duk mutumin da ya mutunta ka wallahi ya gama maka to haka Abdulkadir Kwastan yake zai mutunta ka zai zauna cikin kuku talakawa ya dauki abun noma ya tafi ruwa ya dokai ya ji an sai an maka mutuwa ya ji an maka alabin alake yayi ya ji da asusu ba zaka ga ya tafi can ya tafi can
1: don ku siya Alhaji Shaibu dogon kanshi getso zamu je ga gidan DP Center Baro Jibrin da mu dauki kalamar sanarwar ka dambata da ke ba sanatan bisa irin hidima da kuma soke nauyi da yake yi da kuma jarman Kabo Saddaunan Kura shi ma irin yadda yake taimakawa ƴan jam'iyya ko da yaushe
4: dole in yaba wa Honorable Baro Jibrin Kabo maliya ba jira sai iba sarkin kuduri sarkin turanci sarkin kyautatawa ƴan jam'iyya dan Jibrin mai zakka kuduri dan Jibrin ka cika gwarzo komai muke so kai kowace local government ka sa wutar lantarki kowace local government ka sa ruwan famfo kowace local government tiyatta irin na Abuja kowace local government kai mana yini ba su ce ka ajiye mota homa ta daukar malaman makaranta sannan yanzu ga takin zamani abinda ka saba shekara 11 duk shekara sai ka ba mu wannan shine na haya daya kuma takin tilera guda 70 kowace local government tilera hida dan Jibrin na mai girma jarman kobo Sardaunan Kura jarman kobo mai dattawa mai matasa mai ƴan dangwale

0: Najeriya ana fama da matsalar lafiya, yau ana fama da matsala ɓangaren ilimi, yau dukkanin ɓangarorin da talaka zai ji daɗi, yau komai ya riga ya gaza. Abinda 'yan Najeriya suke bukata, sun samu tsaro, sun samu magani a asibiti, an sami ilimi cikin sauki, yau duk wannan ɓangarorin ya gaza. In dai ana so a kayar da wannan, sai an yi tara-tara, an haɗa ƙarfi da ƙarfi, in dai har malaman Najeriya da sarakunan Najeriya da sanatocin Najeriya da 'yan majalisu na jihohi da 'yan majalisu na tarayya da waɗannan gwamnonin, in dai har da gaske suke yi, ba suna jam'iyyar APC ba, to lokacin zaɓe su dawo su kayar da Tinubu, a zaɓi wanda zai ciyar da 'yan Najeriya gaba, a samu wanda zai ciyar da 'yan arewacin Najeriya gaba. Muna ganin wannan shi ne da za a yi a fidda A'i daga rogo. In dai aka bari ya wuce, to yau 'yan Legas yadda abubuwa suke ta abubuwa, komai nasa ana ta gina Legas. Saboda haka muna nan, ba za mu yi Bola Ahmed Tinubu ba, mu 'yan jam'iyyar PDP ne, kuma da yardar Allah sai an kada Bola Ahmed Tinubu.
1: Alhaji Jigala Dance, jam'iyyar PDP. Mun san kuma yankin Adocin Kano, za mu dauki kalaman mu Azili Mamma Daɗi daga yankin Karamar Hukumar Gwarzo, wanda sha da'u ne a gidan siyasa na bul Dela ɗin Sani, wanda muka je shi da duniya cewa da akwai buƙatar haɗin kai, in ko ba haka ba jam'iyyar ta sa a wancan yanki za ta yi tsantar ta a Laraba.
2: Muna kira dai mu dai a kai zuwa gabani da gwarzo kaman da suke tafiya da al'amuran siyasa musamman da APC. Da muke kiran a haɗa kai, a haɗa kai, muna kiran a haɗa kai ne domin ciyar da jam'iyyar APC gaba. Mu ba 'yan baran da wani gida ba ne, mu mai gidanmu shi ne Abdullahi Sale Dala Kuri, wanda a tafiyar siyasar gwarzo muna ganin cewa ya cancanci duk abin da za a yi, aika neman Abdullahi Sani domin yana da gida a gwarzo don mazaɓuna goma. Ba inda ba shi da wakilci na al'umma.
3: Ba za a ce kuna neman ku tada tashin-tashin ba ne a cikin jam'iyyar taku ta APC?
2: Ba magana tashin-tashin. Ai, duk mutumin da ta gina cewa zo ka gyara kayanka a tafiya irin ta mu'amala, magana ake ta a zo a zauna lafiya. Yanzu idan ka ɗauki yadda tsarin ne, an zo abubuwa kala-kala ana yi, ba a neman Abdullahi Sani Dala. To kuma in ana neman shi, ana so mu gane su zuwa gaban da suke fitar da al'amuran gidan mai girma da su musalata. In suna neman Abdullahi Sani Dala kuma, muna so mu gane suna neman shi ne baya zuwa. In kuma ba sa neman shi, muna kira gare su duk lokacin da ya taho. Su rika neman shi, ana zama a haɗa kai don abin da ya tsaye. Wannan shi ne muke ganin zai ce da jam'iyyar APC ta za a karɓa wani kwazo. A gaskiya in ba haka ba, za a samu rarrabuwa. Yanzu idan ka ɗauki takin nan da aka kawo, ko sai aka ɗauko shi mutane a ga matsayin gidan Dala aka ce an ba su, to ai abin da ya kamata a yi mana sai a kira mai gidan mu, sai a zo a cikin sa yadda aka yi, amma bai san komai ba, ko ba ku san komai ba, to kaga ai ba a nemi yadda za a yi haka sai a buɗe tsara a cikin tsara.
3: Ma'azu Liman Badaɗi, kana shelarta cewar ba a kira shi wasu abubuwan da suka shafi harkar jam'iyyar APC musamman a yankin Karamar Hukumar Gwarzo, an yi za a yadda da kai kuwa?
2: Ba a yi da Dala, ba a san da shi ba, ba a da kira da shi, ya sa muke kira. A zo a taru a gudu tare a tsira tare, ba ma san abin da zai kawo fara ta kan yan jirgiya.
1: Ma'azu Liman Badaɗi na jami'ai fi sanke karamar kuma gunzo. To masu rana nawa kaga shirin shirya madun kwa da kwa musamman jagoran shirin show Bala Kabar, dukkan abokan aiki irin su Muhammad Gali da Bami Salati, shi kuma Ibrahim Nusa Long da Aminu Dusta, shirin Bashir Sarki ke fatan zamance cikin ƙoshin lafiya.

an san bi abinda ake nema kenan ba su bu ba ka sa takobi yace an gama ya rasulullah an ce sanda yake tambaya annabi bai wai gaba ma sai da ya juya ya kalle sanda yake tambaya annabi bai wai gaba ma sai da ya juya ya kalle khaybara yana kan doki sanne yake tambaya aka ga yamar da yasa kai da aka je har binki biya hana musulmi zuwa kusa da gurin amma sai dai Allah sai gashi ya shiga kuma lokacin da aka doshi kai bara karba tuta yayi ma da hannun sai ya rige ya bar sa daya hannun da tuta daya hannun da takobi yana tafe yana kade kibiya da takobin kuma tuta tana hannu sai da yaje kofar kyauran kai bara yana zuwa kefan gefan kyauran kai bara kawai sai mai da takobin sa cikin gida ga kuma tutar a hannu daya da hannu daya sai ya kama kyauran Allah da ikoki Allah da ikoki Allah da ikoki ai da ya girgida shi sai da ya kai shi gefe wannan shine sanadiyar samun nasara a Khaibar shi yasa dama manzo Allah ya faɗa ko ana gobe za a yi yaki yace zan ba da tuta hannun wani bayan Allah Allah yana son sa manzon Allah yana son sa shi ma yana son Allah da manzon Allah kai a hannun sa ma za a ci yakin ji manzon Allah sahabbai suka yi ta burin su samu wannan matsayin ba wai dan son jagoranci ba sai dai Umar ya faɗa yace ban taba sha'awa jagoranci ba sai ran da annabi ya faɗi wannan ko ba jagoranci nake so ba a'a wannan kalmar Allah yana son sa manzo yana son sa ita ce ta dame su eh to kagan ana neman karfi yaya eh idan ana neman tunani ai tunanin abu yadda zai faru a bada shawara ga miƙida da dan aswad mun gane ai miƙida da dan aswad shi duk ti shawara an zai inda yana nan ana bada shawara ma dalle ka aiki ana kallon sa jira aiki ya fada tukunna in aka fada sai a dace yawa yazo an zo badar an samu guri an tsaya ana tsayawa miƙida ya duba ya kalla yazo ce ya rasulullah nan gurin Allah ne wahayi yace a tsaya ko ko kai ne ka shirye dabara yaki ya tsaya nan manzo Allah yace ba wahayi bane ba ni ne dai nake tunanin dabara ta tsana yace ya rasulullah mu ba gurin nan wannan gurin bai dace da mu ba nan da nan manzo Allah yace na za a koma yace guri kaza yace a koma ana koma kuma hakan sai zama alheri saboda inda musulmi suka koma sun samu wata kariya da wata garkuwa nan kuma kafirai suna zuwa nan suka fara mamewa kaga idan ana neman ya zura'iya ka gani ai kaga majalisin yana da shi ko ko ba shi da shi to ya ka gani kuma gashi kai duk baiwa dai in takaita mana kawai Allah ya tara manzon Allah wannan majalisi din yawa to khabbab dan arata shi kirar makami dai Allah ya hore masa shi yake wakiltar musulmi a wannan guri din wa kana nabiyu ma'aikin Allah ya kasance yu'allifuhu yana tausasa masa kabilan nabuwata tun kafin annabta saboda ita wannan baiwa Allah umma anmara da ta mallake shi da ta siye shi tun kafin zuwan musulunci ba ta jin tausayin sa tana dora masa aikin da yake fin karfin sa kuma ba ta bashi abin da zai ishe shi yadda ya kamata to shi yasa da kaga kabbabu ka san cikin tsanani yake cikin wahala shi kuma aikin Allah Allah ya tsarkake shi tun farko har ƙarshe ko ba kafin a kame shi annabta tsarkakake ne shi duk inda ya ga abin da yake bukata a tausaya manzon Allah tausaya wake to tausaya masa annabi yakan je ya zauna da shi yana tausasa masa kai kariya ma ma'aiki yana taimaka masa tun kafin zuwa musulunci in ya ganshi cikin tsanani sai ya tallafa mai in abinci ne yake bukata yunwa yake ji ma'aiki sai ya hakura ma da nasa bashi ma zai duk abin da yake bukata na rayuwa ya takura ma'aiki sai ya mar tare da cewa shi bawa ne kuma su a garin maka lokacin da wanda yake bawa wulakancin duniya kariya kansa saboda haka dan ka san dan bawulakanci da suke bawa ba suke wa bawa sai da takai in za a sa bawa a cikin gida ya aiki a cikin mata fide shi yake to ka ku ba wulakancin da yafi wannan eh sai da musulunci yazo ya hana a musulunci hana ai har ma doka musulunci duk wanda ko garin rigima yayi ka duka ko wani abi ya sanadiya zakarin mutum ya mutu ya kashe shi diya cikakken mutum zai bashi raqumi 100 ne ai kai ku ya kashe shi to kaga ba wulakancin da yafi wannan to ana tsakiya wannan wulakancin amma shi manzon Allah taimaka bayin yake to yana tausasa ma wannan bawan Allah khabbabu dan arat falamma sharafahu Allah yayin da Allah ya girmama shi annabi Muhammad biha da ita wannan daraja shine da annabta aslama khabbabu ai khabbabu sai musulunta yo kai kuwa malam khabbabu ai sai musulunta shi ya gani ne ai tun kafin ko yawa ya gani ne tun kafin a aiko shi ya gani tunda dama ba shi kadai bane ba akwai irinsu da dama waɗanda suka gani tun kafin aiko ma'ana halayen annabi da dabi'o'insa da suka gani da karamci da Allah ya masa da suka gani yana bayyana kansa shi annabi ne suka ce wallahi mun ga alamunsa a kamar wannan bawan Allah din Maisaratu eh Maisara manzo Allah yana bayyanar da annabta yace ai dama ni na sani eh wallahi na sani girman da Allah ya maka Allah bai yau mutum irin wannan girman sai mai mutunci a gurin sa wallahi kai mai mutunci ne a gurin Allah ayo anta gusham

ana tsakiyar zafin rana sai ga gajimare ya to yana wa manzon Allah lema wallahi lema duk inda annabi ya bi shi ya bi wannan gajimare din yana neman lema inuwa maisara ta kuma ya gani ah yukai ai ba abun mamaki bane ba Allah ya gaya mana yau bani Isra'ila ba haka eh wa zalalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna to kai bani Isra'ila ma suka samu lema gajimare rika bin sai ne musu lema ballantana kai ba musaltawa kai kautar da lamiri ba musaltawa annabi Muhammad to mai sarata yana cewa shi annabi ne ta yana ga alama to suna nan da dama irin waɗannan da suka ga ayoyi yana cewa shi annabi ne shikenan suka mika wuya Zaid bin Harisata yana bayyana da manzo Allah yana bayyanar da kansa a matsayin annabi yace wallahi tun kafin ka faɗa ni ne imani da kai dan ne imani da abin da ka faɗa gaskiya ne ai tun kafin ma ka faɗa ni mumini ne na imani Allahu akbar Zaid dan Harisata bawan Allah kenan kuma Allah ya azurta shi da za Usamatu ba Usamatu hibbu ibn hibbu Rasulullah kai wannan majalisi na annabi Muhammad mutanen kirki yake Allah ya sa mu dace da biyayya da su eh fakadan maulatu wannan uwar gijiya tasa ta kasance to azabuhu bin nari tana azabtar da shi da wuta fatati bil hadidi sai ta zo da bakin karfe al muhammatu wanda aka gasa shi a wuta an sa karfi a wuta yayi ja fata ja'alaha sai ta sanya wannan karfin ala zahiri kan bayansa ba dan komai bali ya kufura wai dan ya kafirce sai a dauna ma a baya yana kara yana kiran Allah ana cewa a takfir bi muhammadin shin za ka yadda ka kafirce muhammadu shi kuma sai ce na kara imani wala yaziduhu zalika yin haka bai kara masa komai ba illa imanin ba ce imani imani kawai ke kara masa ana nan ana azabtar da shi wata ran an ce in aka dauna masa karfi a bayansa su ma yake eh saboda zafin karfin su ma yake cicicicici sai hayaki ya rika tashi na jininsa da karfin yake konawa sai su ma kuma ana gama dodana kuma da ruwan sanyi ruwan sanyi a kwara maka san wata mugunta ce zafi da sanyi lokaci ɗaya jiki ba ya dauka a ko yanzu idan yanayin zafi ya kare idan yanayin sanyi ya fara shigowa duk sai mu ta jin ana ta rashin lafiya saboda me yanayi biyu combined weather mutum yake dauka to an zo an dodana mutum guta gaba ɗaya jikinsa bugawar jininsa duk ya canja kuma an zo an kwara man ruwan sanyi ba masifa da tafi wannan to ana cikin irin wannan waja khababu khababu sai ya zo marratan wani lokaci ila rasulullahi zuwa ga jagatan Allah oho mutawassidin burdatu lokacin manzon Allah yayi matashi da wani mayafi ya zo Ka'aba yayi sallah sai ya nemi inuwa ta Ka'aba zai dan huta sai nan nade mayafinsa sai to kare mai mayafi ya dan kashin gida eh sai ka ce a to me yasa lokacin su shi kafiran ba su zo sun dira masa ba ai tsoran bani hashim suke ka san duk wanda yake da dangi a Makka ai kan langwanta masa azaba ba dan tsoran Allah ba a dan tsoran danginsa yawa tunda su suna da kishi na dangi eh kishi na dangi suna da shi yanzu da za a taba dan kabilar bani hashim wanda ma bai musulunta ba cikin bani hashim ba za su yadda ba ta zuwa za su ce an taba dan baninmu yi kenan sai ai rigima eh shi yasa kai kafin zuwa musulunci harara ma hada fada take harara in wani yayi harara dan wata kabila sai a je a ga wancan kabila a ce mun ga dan kabila kaza wani yana hararar wani na ku eh sai ce to idan ka gamu da shi ka lura idan yana hararar ka zo ka fada eh da ya gamu da shi kuma idan ya dan juya sai ya dace hararar ta ku yake ya ce to reni ne ku dan dauki makami a gane kure tukunna kai jahiliya da badakala take kan wannan kawai sai ta kubzi yake kuma ana farawa shikenan ana fara wannan mare an gama saboda ana kashe wannan kabilan mutane zuwa za ta saki shiri ta tara makami ta ce su fata da kofansa shikenan su ma da sun zo sun kwama sun kashe musu su ma su kara shiri su kara mutum ce su ma fa sai sun da kofansa haka za a yi ta yi to gudun wannan yasa dolan dole wanda ya musulunta yana da dangi da yawa a cikin Makka yana da rangwamin daukan azaba akan wanda ba shi da dangi to manzon Allah yana nan kashin kide oho mutawassidin yayi matashi burdatin da mayafi fizilil ka'aba ta cikin inuwar ka'aba to sai ga kababi ya zo fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ala ta da ullaha lana shin baka roƙa mana Allah ba ya rasulullah roƙan mana Allah ya rasulullah roƙan mana Allah fa qadar alaihi salam sai manzon Allah ya zauna eh muhammiran waje abu fuskar sa tana mai ja ka san shi ma'aikin Allah da an masa abu wanda ya sosa masa rairan sa ya baci fuskar sa ce take yin ja sahabbai da sun ga haka sun san cewa ran manzon Allah ya baci shi yasa bayan Allah
sifan mutum ta zama fushin sa baya buya ana iya gane fushin sa malamai sun ce yana da kyau eh saboda an gane fushin ka in ana neman a samu masala kaga sai a karkato a ga ta ina za a ba gane yauwa kuma manzon Allah tunda idan ransa ya baci akan gane a fuskar sa to kaga yana da alheri yin haka domin da sahabban su da sun gane lamma manzon Allah ya baci kokari yake ha sai an dawo da sai an faranta ran kuma kaman ka duba a Badar ai haka aka yi ko eh a Badar ai haka aka yi lokacin da manzon Allah ya fito farko yakin Badar ai kaga bai fito da niyyar yaki ba ya fito da niyyar tara ayarin yan kasuwar Makka ne to amma da ya fito kuma kafiran Makka sun jiyo labari sun aiko da runduna katti har mutum 150 sun turo su da isassun makamai to sai labari ya zo manzon Allah sai ya zama nan bangaren ga ayari na yan kasuwa da aka fito a tare sa kwaci dukiyoyin da suka kwaci musulmi a Makka nan kuma ga runduna ta to yaki manzo Allah sai ya ce to ku zauna mai shawara to ana shawarar sai su da yawa daga cikin sahabbai sai suka fusa aje a tare ayarin a kwaci dukiya shi kuma manzon Allah da waɗansu daga cikin sahabbai sai suka fusa aje a tare rundunar can ta mayaka a gwabza yaki saboda kafin a fara shawara annabi ya gaya musu Allah ya yi min alƙawarin duk wanda muka tara mu ne da nasara to su sai suka rika daukin aje a tara dan akwaci dukiyar a siyo makami shi kuma manzon Allah yana fatan a tari sojojin a kwama yakin a ci su a yakin wannan zai sa tsoro a zakatan dukkan baƙin musulunci na duniya a lokacin amfanin da zai ya fi karɓar kuɗin to ka san kuma abinda babba ya hango yaro ko ya hau gauran dutse ba zai hango ba to shine to anan ana haka shi shawara aka nemi a jahiliya gaban annabi waɗansu suna mu dai sai an fita a je a tari mayakan can waɗansu na a fita a je a tari wancan kuɗin to wani bayan Allah sai ya tashi sai ya ce mu ka ga ya rasulullah mu gaskiya ba fa yaki kace mu zo mu yi ba da zaka fito da mu fa daga madina fa mu ba ce akai za mu tare ayari mu gaskiya mu dai ayarin za a je a tare faɗan wannan kalma sai ta bata ran manzon Allah shine za mu ji har sai da Allah ya zantanta alqur'ani to yana ran manzo Allah yana baci dan da nan fuskar sa sai ta ja mai gida da dan aswad yana can karshen mutane daga ne sai na gano fuskar annabi Muhammad an ce gumi ya rinka shi aswad mai gida da dan aswad ka ji fa ba wannan Allah gumi ya rinka sai ta so sai rika mutane gafara sai da ya shigo gaban manzon Allah yana zuwa sai rika kiran manzon Allah da sunayensa da Allah ya bashi ya rasulullahi ya nabiyullahi ya habiba rabbil alamina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya khair al-awwalin wal-akhirin duk kuliyansu sai da ya gama wannan kiran a karshe sai ya ce to ba za mu gaya maka abinda bani isra'ila suka gaya musa ba mun tana da musa ya ce sai an je an yaki a cikin birnin arya ko kuma birnin kudus malamai sun yi sabani a fito da jababiran bayi me suka ce fa zahab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qaid kai musa tunda ka takura mana sai mun yaki nan kai kira Allah da kai da shi ku je ku yaƙi sai kun gama mu muna nan a zaune in kun gama kai da Allah kun gama ya kansu ma zo mu shiga garin to mu kida da yace ya rasulullah mu ba za mu ga maka haka ba mu sai dai mu ce maka ja mu tafi yaƙi da albarkar ubangiji ka je ka zuba mu a filin daga damanka da hagun dinka mu yi shahada mu kashe kafirai Allah sai ya faranta maka rai da abin da za mu yi manzon Allah sai fuskar sa jan ya tafi sai farin fuskan nan ya dawo sai ta rinka walwali kaga wallahi bawan Allah ka duba din da tafin tarihi din ga wannan wallahi manzon Allah idan yi murmushi ko haske ne yake fita daga fuskar dan a nuna fuskar ba irin taka bace to dan haka anan miqdad dan aswad sai da ya ga fuskar manzon Allah ta koma murmushi take ran manzon Allah yayi dadi yayi murmushi yau shiryan nan tasa mai albarka ta bayyana mai kida da aka ce da ya juya zai koma kasa koma yi gurin sa sai jikin sa irin karwa sai sahabbai suka buda ma ka ce zauna anan sai zauna yayi kina kallon wannan fuskar mafi alkhairin duniya yau wannan fuskar mallan mai alherin ta a duniya wallahi babu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan haka wannan makaran da habbab yazo yana gaya manzon Allah wannan magana din mun gane ku فقال يا رسول الله يجي يا من زن الله لا تدعو الله شم بكارو كي الله بلنا غريم ونم بلائي مصيبة دمكي تكي بكارو كي الله با فقال عليه السلام زن الله زونا مهمرا وجاو أنا ما سيزونا فسك ستنا ميجا على مرمي النبو بيسو أنا مغانا ديفا دابا
domin me shi mu'mini ba a sanye raki cikin bin Allah duk abin da zai samu mu'mini cikin bin Allah ya daure ya jure ya yi hakuri haka hanya take dama mun gane ko yawa gashi kan Allah yana ba mu labari a alqur'ani akwai annabi guda da sahabbansa masu girma tsanani ya same su da bala'i abiyar rude yarin cade juriya suka rinka yi har da karshe suka rinka mata nasarullah ai mun gane to dan haka juriya ake a daure a jure to shine manzo Allah bai ji dadi ba to manzo da ya tashi fa kala sai manzon Allah ya ce innahu yadda sha'anin yake kana man qablakum ya kasance wanda suka zo kafin ku layam shada ahaduhum akan taji ɗaya daga cikin su akan masa tajiya a taji jikinsa ma'ana tajiwa fa karta ba jikinsa bi amshadil hadidi da kum mataji kenan da Hausa da mataji alhadidi na bakin karfi kuma tajiwar ba wai gashin sa ake tajiwa ba a maduna azmihi min lahamin wa asabir ana tsefe abin da yake koma bayan kashin sa shine maduna azmihi koma bayan kashin sa min lahamin tsakanin nama wa asabin da jijiya ake bugawa a rika kartawa ma'ana dai kakkarce ma jikin sa ake yana fitar da jini wayubul minshar ana saka kuma zartu shine al minshara zartu ana saka zartu ala farqi ra'asi ahadihim wato abusa marabar kan ɗaya daga cikin su mun tuna farka ko shine kan madiga mahadar kai to akan sa zartu a mahadar kan ɗaya daga cikin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa yashaqqa sai a tsaga biyu kuma ma yasrifuhu zalika haka bai juyar da shi ba addinihi ga barin addinin sa haka akai kuma a cikin al'umman da suka wuce a saka zartu a rika yankawa a rika yankawa a rika yanka sai araba mutum biyu jamhurin malaman tarihi sun ce annabi yahaya alaihi salam shi ma irin kisan da aka yi mai kenan raba shi aka yi biyu da zartu aka tsago shi ta sama aka rinka jan zartu ana gogawa sai da aka yaga shi biyu to manzon Allah ya ce hakan bai juyar da shi addinihi ga barin addininsa ba to dan haka ku jure haka hanyar Allah take Allah kuma yana kallo kuma yana da iko a jarabawa ne wani ba sata yake ba barawo ne za a dauke shi saboda yayi sata kai kuwa an dauke ka dan ka ba Allah yo kai ba daukaka bane ai daukaka ne wala zaharan Allah da sanna Allah madaukakin sarki zai bayyana da wato lami ne na tawkidi lallai Allah zai bayyana da ta'ala madaukakin sarki Allah zai bayyana da hazal amr wannan al'amari na addini wallahi Allah zai bayyana da shi hatta yasirar rakibu har mai abun hawa sai yayi tafiya akan abun hawansa min sana'a daga sana'a kasar daga garin sana'a na kasar Yemen ila harar maut har izuwa harar maut to manzo Allah ya ce tun daga kasar sana'a mutum sai ya to yana tafiya har sai ya zo harar maut wato la yaqafu baya jin tsoron komai illa Allah sai Allah shi harar maut din akwai annabin da aka kashe a gurin an yi wani gumurzuwar can zamani din shi yasa aka sa gurin harar maut mun gane ai to la yaqafu mutum sai ya tafiya baya jin tsoron komai illa Allah sai Allah wazim alhali ga kura nan ala ganamihi ita ce take kula da dabbobinsa tana gefe bata ci dabbobin ba kuma wallahi bayin Allah da manzon Allah ya faɗa haka ba a shekara 100 ba billahi lazi sai da ya tabbata ya zamanin Sayyidi Umar haka aka yi eh sai da ya tabbata sai ka tafi daga Makka ka tafi Sana'a sai ka je ka samu mai kiwo yana bacci a gefe ga kura ta irin tsugunan nan na kare kawai kallon dabbobin take yi suna kiwo idan ta ganka kai ba kuma sai ka ga ta canja maka kallo jila take kai wajen dabbobin ta kama sura ka gani ba an samu zaman lafiya addini ya tabbata eh ka gani Allah da iko yake bayan Allah kun je da farkon musulunci yake ko kun je fa da yadda aka rinka addinin a biye tsanani musiba ce musiba annabi da kansa ya kira sahabban sai ya ce kai ku kaura ne ku kyale ni a cikin garin nan amma ku kaura ku tafi Habasha a can akwai wani sarki ba a zalunta mutum a garinsa ku tafi ku je Habasha to amma an ce umannin da ya musu na zabi ne ba ce ai lalle sai sun tafi ba na zabi ne to waɗansu suka zaba suka tafi waɗansu kuma suka ce a muna nan dai ba za mu tafi ba din to kuma daga ƙarshe har kuma dai abu ya sake tunzura dai musamman bayan rasuwar Khadija da Abu Talib mahaifin Sayyidi Ali bayan rasuwar su bala'i ya karu musiba gaba ɗaya makanta likirkice abinda ma ba a yi wa annabin sai sahabban su shi ma sai aka ce ai mara shikenan Allah ya ce to bar musu garin tafiya kamar tafiya sirba
shikenan manzon Allah ya tashi ya tafi Madina yana zuwa Madina nan asalala suka tafi a boye cikin duhun dare suka tafi amma Madina da rana suka shiga rana suka shiga domin lokacin da suka shiga rana masu tarihi lokacin suka shiga Madina masu tarihi suna fada rana a lokacin ta kai misalin tsawon mashi huda sama kaga akalla bayan 11 kamar 11 da rabi ka san ku tsakiyar hasken rana kowa yana ganin kowa haka kuma ya shiga Madina kuma gabaɗaya Madina ta fito ta tare shi kaji labarin Allah binar ruwan Allah aka je can kuma aka kafa sabon gari bayan an kafa kuma can din ma aka bi kafiran ba su kyale ba aka rinka gwarzawa aka rinka kai hari bala'i iri har dabbobin mutanen Madina kafirai suka rinka turawa ana kadewa lokacin noma ana gyaran dabino sai a tura mugayen kafirai waɗanda suka iya kisa wanda suka san kisa sosai sai a tura je su kakkashe manoman musulmi da haka aka rinka yi a hada filin daga a gwarza a hadu da musulmi a wata kasuwa a nesa da Madina wani abu ya ratsa da shi ya je ya siyi kayan bukatu saboda kana matafiyi inda ka je kasuwa dole ka je ka siyi kayan bukatu na ci ko na sha da an karo da kafiran da suka gane musulmi ne to sai dai abin da Allah yi wani a kashe shi a nuna azabtar da shi ana haka aka rinka yi da haka har sai da kuma shekara ta 8 bayan hijira Allah tabaraka wataala ya cuno manzansa jeka makam inda aka koro ka kuku biyu kuka fito cikin dare koma ko mu nada ka kan makan ita ma dama barinta muka yi lokacin da muka kayyade ni bai zo ba da yazo yanzu je ka karbi makanka ya rasulullahi wallahi garin kakanka ne ibrahimu yau ko gado ne ba ka gada ba koma karbi garin ka ya rasulullahi annabi muhammad ya daka ku da soja badakari na ubangiji dubu goma manzon Allah ya koro daga madina ya tuwo da su biyu aka fitar da su biyu aka fitar da su ya gashi ya zo da soja 10,000 dare daya ya mamaye maka mana gari na wayewa aka tunkara malam aka shiga maka aka kame maka nan sai ga maka ta dawo duk manyan kafiran nan ba wanda ya isa magana sai abinda annabi ya ce babu wanda ya isa motsa sai Allah sai annabi ya yarda in bai yarda ba kana motsa aka ce kai wannan ai mallan ladabi ba yarda da shi ba kini kai sahabban nan wanda wani lokacin fa su annabi idan zai yana son ai masa abu wani lokacin waɗanda suke kusa da shi cikin sahabban nan ba sai ya faɗa ba a yanayin sa kawai suke ganewa sai a tashi a je a aikata ka gani Allah kuma yazo ya rika bashi garuruwa ya rika bashi garuruwa eh wa a da shi da sai dai Ababakar mana ba shine Allah yake ba mu labari ba sani sunaini izhu ma fil ghari izi yaqul li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana ai shine malam